0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuodin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin kinimo ni mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: Buntag na Joy! Buntag!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sa gigamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7. Enjoy sa morning!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ko di ako wa babur halos di naman mapalo pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 and

0: 105.7
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hack Plus. Pag yun ako ang kuan ng Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako sir. Oy.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: out of 5.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 enjoys

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na sa mga 3 days to 4 days, so mananaro ng effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tagit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental. 105.7 and

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipang ako nang isang ko ko kung di nakilabog ko ang saan ako ang pinag-iog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay kukaanan si dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
0: 105.7. Enjoy.

0: Pre, tagana na good ning pansya maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba, kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, o makondisyon po na imong love life?
5: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion, Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Yoshi Shikiyaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojek Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo

0: 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mao siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas permanente. Kailang lihok pud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
1: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: Unto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghanti sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! Unto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung so wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng akong mga pamilya ngayon anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Unto na Joy. It's such a good vibration. Unto

0: Ako, mao nga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-ukira coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galuya? Mag-ukira coffee ang gibansagan nga herbal Viagra. Naana sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105

0: Anak mga kababayan, busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyuhang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Udto na joy.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are a god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy! It's such a good vibration. Udto

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, ako po si Mami Joy. O badapod ta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mangigala karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso kanang giingon nila nga smoke belcher.

0: oo. Smoke belching ba na? Oh, kinidili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients, makuha nato sa atong mga ginakaon. Busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule, maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients, og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo kinit maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa cellula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, o sa kaklase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balati sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Anne Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
0: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
2: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dalang Yaki, Yaki Oil Pod. Ako pag gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pag gabi eh. Lami man ako kumino kasi makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
3: Yaki.
0: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-676-7031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

Walang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Pasensya na po ha, nakatulog ang lola. Ayan, may namukaw, may nalagani, kaya nakuratan. Sorry po ha. Isang napaka mainit na hapon dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Grabe nga kainit. Ultimo ang aircon, di nagyud ga kaya, no? Mura gidauban ang atong likod. Sa ato ang mga ka-joiners nga naa sa gawas ang trabaho, no? Ang tubig mga ka-joiners. Magsigig jud mo inom og tubig aron dili ta ma-dehydrate. Delikado kaayo ilabi na kadto mga high blood. Delikado kaayo ang head stroke. Mga ka-joiners, kumusta po ang buong South Central Mindanao? O gingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental? Kauban nato dito sa KTL, si Dan Nalandan, Caraga, si Louis Simon. O gingon man sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM. O siyempre ang tanang nagasunod din sa 102.3. Kumusta po mga ka-joiners o ingon man sa Bislig, Surigao del Sur sa 99.3 Wow FM. Ato ang mga ka-joiners nga nagasunod diha. Maayong hapon, napakainit ng hapon. Kumusta man diha sa inyo? Text daw mo kung at tagasaan kayo at kung kumusta po ang panahon dyan sa inyo. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na po. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, sa ating mga ka-joiners na nasa biyahe, amping kanunay mga ka-joiners, sa ato ang mga driver, focus ta sa kalsada ha, dili kay dito sa bisan asa tamutanaw. So eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Og partner ko ngayon si Pomelo Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners at naka-live streaming po tayo. Malaya po kayo magpadala ng inyong greetings at kung ano mang mga mensahe sa ating live. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing limang minuto na po mga ka-joiners makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga kanina, naka-live streaming po tayo. Type lamang po ninyo ang 102.3 Joy FM. Thank you for watching, Ivy May Bailing Mama. Good PM, Mami. Pa-shout out po, watching from Barangay Kigan, South UP, Maguindanao. Thank you for watching, Ivy. And 99.7 FM Chat Radio, Connected Mami Joy. Ayun, oo nga. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Dipolog City, nga nagapaminaw karon sa 99.7 Chat Radio. Ayun, kauban nato dito ang ato ang... Asa na ganitong akong gisulat diri day. Oo, kani si Lola Bam Limtano na kaayo katong kauban nato dito sa chat radio. Salamat kaayo diha sa mga taga Dipolog, sa to ang mga ka-joiners. Ayan. So, subaybayan po ninyo always ang 99.7 chat radio sa May Dipolog City po. And also from Densya Alameda, Pabro, maayong hapon mami. Dari pod sa Carmen Cotabato, mainit jud kaayo mami. Patugtog po, bakit ikaw pa? Salamat sa pagbasa. Sa mana, mahay na siya Densya. Ivy May, ayon, pangalawa ni Ivy, pag-reach ako ang Balinto Family ba Darat. Mama Family Billing Family, pag-greet din po ako sa asawa ko at mga anak na nakikinig sa programa niyo po. Maraming salamat sa pagbasa. Jennifer Malintad, ang Good PM, Mami. Shout out ko sa Sitio Bua, San Pedro, Caragadawa Oriental, Mami Esther og Papay Camilo, Brad Joy at Cheryl, Princess Sofia og ni Prince Gian. Thank you sa pagbasa, watching from Metro Manila. Ruel Ambag, good afternoon, Mami. Shout out ko lang ang Family Ambag, Bamber, Mandadem, Bunduzan, ilabi na sa tanang taga-barangay Tampid. Mainit din po dito. It's me, Ruel Ambag, watching. Ayun eh. Watching. And listening from Barangay Tampid, Old Bakan, SGA Barm. Salamat po sa pagbasa. God bless po, Mami. Malapit na election sa inyo ngayong September 13, kung ako nasayop. Manudos Math, oo Mami Joy, napakainit ng panahon ngayon kahapon, naligo ako dyan sa Magpit Kidapawan. Napakabugnaw talaga diha Mami. Shout out lang ang Family Aban, Abas, Bakana, si Bulaw, si Andolana, si Nana, si Babay, Ali, nakikinig sila. Marvin Bilono, maing hapon Mami, pa-shout out watching from Barangay Inog o Piquet North Cotabato. Og siyempre, Barangay Palmahil daw na adito si Jennifer Malintad ng Caraga. Oo, hello daw kay Kuya Nick og Nick Pamela May. Salamat sa pagbasa from Metro Cebu. Ay, nasa Cebu di ay si Jennifer. Okay. Naalam mga ka-joiners, mao kanto ang mga pipila sa ato ang mga ka-joiners na... Una nga nakapadala sa ilahang mensahe pinaagi sa ato ang live streaming mga ka-joiners. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan. At 19 na minuto na po makaraan ang alauna. Bilis ng oras ano? Kauupo ko pa lang, 19 minutes na. O malapit na mga lahat eh. Kauumpisa pa lang. Ganyan po kabilis po ang panahon ngayon. Kaya mabilis na lumalaki yung mga bata. Mabilis din pong tumatanda ang mga matanda na. O, di ba? Dapat marunong po tayong makiramdam, mga ka-joiners. Iba na po talaga ang panahon ngayon. At kaliwat kanan ang mga kalamidad. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Sipin nyo, napakainit dito. Pero sa Luzon, grabe ang lunop. O sa ubang mga nasod po, mga ka-joiners. Mauna nga importante karong panahon nga maginulsul gyud ta, magbuhat kita og tarong, mangaliya kita permi sa kahitasan. Kaysa sa mga pangyayari po ngayon, napakahirap na po talagang intindihin. Ito na po ang unang ang ating liham po na tutunghayan. Matod pa niya, binisaya ni no, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagan ko sa pangalang Mona. Mona Lisa po ang totoo kong pangalan. Nagsulat ko nimo, Mami, tungod kay grabe ang kasakit na akong gibati. Ang tinuod ana, wala na may mga ginikanan. Duha may magsuon, puro babae. Ug tungod sa sayo kami nga gibiyaan sa amo ang mga ginikanan. Bisag kinsa sa amo ang mga kapamilya ang mukuha sa amoa. Para pahimuslan, patrabahoon sa balay. Unya, tungod kay gagmay pa may atong panahona, dili pa nila mapuslan. Hingin lan mi. Hangtod nga niabot ang panahon, nga na ako'y nakailang nga taga Mindanao, kay taga Cebu man ko, taga Cebu ang akong mga ginikanan. Ila kong giingnan nga, ang igsuon daw sa iyang papa, may kaya sa kinabuhi pero way mga anak. Kung musugot daw kami, dadon mi niya, aron matabangan kami. Wala gyud ko nagduha-duha, Mami. Kay nga no, nowhere to go naman gud ko. Ni atong higayon na nag-eskwela ko. Pero igo ra na ko na human ang high school. Kay dili man gayud makaya. Pag-abot namo dinhi sa Mindanao, tuod man. Gi-adapt me. Sa igsuon sa amahan atong nagdala sa amoa. Buutan kaayo sila. Hangtod nga paspas mi nga nagdako, nakatabang mi sa ilaha. Pero naanagyod sila duha ka katabang daan, babae o lalaki, nga mga ilang sugo-sugoon. Negosyante sila, kwapog balay, dako. Ay upat ka mga sakyanan, kwartahan, o naay dakong grocery store. Bisag asa lang mi sugoon, pero ang nakaayo, kay kung unsa ang ilahang ginakaon, maupod ang among ginakaon. Dili mila inon. Pamilya ang turing nila sa amoa. Naami ka o galingong kwarto sa ako ang igsuon. Og na ay mga bakante pa nga kwarto. Hangtod nagdako nami, matagad namo nga nagaluya si nanay kanang nagampun sa amoa. Hangtod makita na lang namo nga usahay kalit lang gadon sa ospital. Tapos mo uli og balay. Og niabot naman sa punto nga gusto na gyud ko makabalo kung naon sa siya. Ako siyang gisulod sa iyang kwarto. Igunitan ang kamot, nay. Unsa may imong ginabati, nay. Nga nung pirmi man ka, dalaon sa ospital. Ingon siya sa ako, Amona. Mag-amping mo diri sa balay. Dili mo maulaw kay pamilya ta. Pasin og dili na ko magdugay. Kay dugay na kaayo kini nga akong sakit, pero dili gyud ko mamaayo. Karon, gibati na ako nga murag di na gyud ko magdugay. So wala na ako tuyo, Amami. Naggukuray ang ako ang mga luha sa akong pisngi. Grabe ang kaluoy nga ako ang gibati. Inako, nay, mag-unsa na lang mi kung mawala ka. Sa total dagko naman mo. Kung aduna kay chance nga maka-eskwela og padayon, pag-eskwela. Mauto nga naghangyog-yod ko nga ma-eskwela. Naka-college ko. Pero wala na nako na human kay namatay na si nanay. Yangyo na lang nako ang iyang bana, si tatay. Nga ang ako na lang manghod mo ay paiskwilahon. Nga makahuman og kolehiyo, di na lang balik ko. Nagsakripisyo ko, mami, para sa akong igsoon. Hangtod nga nakagraduate gyud siya og kolehiyo. Hangtod nga nakatrabaho siya. Kabalo ka pag-graduate niya, mami, girigaluhan siya og sasakyan. Kaya para daw kuno na siya gamiton, magtrabaho. Kay murag yun og tinuod na pudmi nga mga anak. Og tungod ato kay kami na lang mani tatay permi sa balay. Pagka alas 9 sa gabi, muuli naman ang katabang nga babae kay pamilyado. Ang lalaki mo ay babilin pero sa silong na asya'y tulugan dito. Usahay pod mo uli kay pamilyado pod. Pero layo-layo ang ihang balay. Unang talagsara ka ayaw mo pa uli. Ang nahitabo sa itaas, kami na lang yun duha. Sa akong giilang tatay. Mga onming duha, mag-atiman niya sa iyang mga gamit. Hangtod o sa kahigayon, nangaon mi iya kong gipangutana, pinanagyod akong edad, kanos ako na tao, nakaoyon ba daw ko diha sa ilaha? Inako tay, dapat wala na mi diri o wala mi nakaoyon, asa pa man in taon mi paingon. Kung mawala mi diri. Mura nagyod na ko siyag tatay, sa edad, 25 katuig, ang amo ang agwat. Giingnan ko niya nga, kung naay muminyo sa imuha nga idaran na, pero, mahatagan man pod kanya og maayo nga pagkinabuhi. Wala ko nakatingog. Kay mura og na sense na ko dayon mami nga, siya. Inako tay, wa man ko nakabalo kung unsa gyud ang akong kapalaran ng kalibutana. Kung maabot man ang panahon nga magmaminyo ko. Kung kinsa katong ihatag sa ako asa Ginoo nga panggaon ko. Di man siguro ko nihatagan og tawo nga makauban sa kinabuhi nga dili ko panggaon kay nagtinarong man ko. Wala man ko'y tao nga napasakitan. Siya na ang bahala. Dito ra kutob tong istorya ha. Hangtod nga makita na ko siya nga malipayon. Muna mo katawa ko nga, mayo tay kay nakamove on ka na pagkawala ni nanay. Noto pag isa katuig na ni nanay nga nawala, nagbabang luksa. Giingnan ko niya nga kinahanglan mag-move on ta. Wala man tay mahimo. Sama sa imong giingon. Ang ginuuray na hibalo. Pakita na ko siya nga permi maayos. Malipayon. Sayo nga muuli sa balay. Sayo man siya mugikan pero pukawon gyud ko anak niya. Para makauban ko nga magkape. Ug tungod sa ako ang natagad nga sayo siya nagalakaw. Pag wala pa ang katabang, ako na mismo ang nagaluto. Kay dili man siya pilian og pagkaon. Mahilig siya bulad pero ginagmay lang kay parat daw. Itlog. Maoto, mamahaw gyud siya daan. Og mag-apil na pod ko og kaon. Sa mga panahon nga mobiyahe siya, ako gyud mapilin. Hangtod nga gisaligan ko niya sa tindahan. Nainig magabi eh, pag i-turn over na ang cash. Akong dawaton, kwentahon, bago dawaton o pirmahan. Ihatag niya sa ako ang susi sa safe kung diin ginabutang ang kwarta. Wala ko'y problema. Hangtod sa kagabi eh. Medyo nakainom siya sa pagpauli niya sa balay. Nangatok siya sa akong kwarto. Kaya ang ako ang igsuon na anaman sa syudad na narbaho. Hinay kaayo nga pagkakatok pero tungod kay wala pa siya. Wala pod ko nagbuylo og katulog. Mahadlo ko nga makatulog ko, mamukaw, di ko kamata. Nadunggan ako siya. Og gigawas nako siya. Parti na kong kurata kay iyamang kong gigakos. Dayo naghilak siya. Insya muna. Grabe kami nga wang akong kinabuhi. Bisan og magapil-apil kong inom nga di man na ako trabaho. Dili gihapon ko malingaw. Unsa may pulos magsigi kong paningkamot, daghan ko kwarta. Pero pagkamingaw sa akong kinabuhi, kung masugot ka, pakaslanta ka. Motong ingon ako sa iya hatay, nakainom ka lang. Dali na dire, kay punasan ta ka. Giingnan ko niya ayaw na, gamay ra kaya kong nainom. Pero kabalumang ka nga dili mangyud ko palainom. Ako lang untang gisulayan para makalimot. Maato, gihatod na ako sa si ang kwarto. Pag may balik na ko sa ako ang kwarto. Halos di ko makatulog sa iyang gisulti. Nagusto ko niya pakasalan. Maato pagkabuntag sa iyo na pod kong mata nagluto. Sa'yo gihapon siya nagmata. Og sa diyang intras nagkakaon me, ako siyang gikomityahan. Hubog kagabi itay no. Wala nang good ka nakailan ako. Abi nimo uyab ko nimo kay giingnan ko nimo nga. Pakasalan ko nimo. Seryoso kaayo siya. Og matod ba niya, kabalo ko sa akong gibuhat. Og tinuod ka tong akong gisulti. Kung masugot ka, pakaslanta ka. Naanad na ko sa imuha. Nakasuhito na ko sa imuhang batasan. Og siyempre, ikaw, maupod siguro sa ako ah. Wala ko'y anak. Wala ko'y tagapagmana. Maoto, giingnan na ako siya tay. Hatagi ko okay kayon. Lisod ka ayaw nga, magpakasal ko nimo. Tungod lang kay hatagan ko nimo og maayong kinabuhi. Sumaoto, ensya sugod karon musayo na kog uli. Inig mo lakaw ko, muuban ka sa ako ah. Tama ka. Dapat nga makatunan pod ko nimo sa pagikugma. Pero ako ayaw na kog pangutan ah. Kay bisan sa buhi pa ang imong nanay. Nakaingon ako sa ako ang kinabuhi. Nga kung naalang unta ko'y higayon. Kung biyaan ko sa imuhang nanay nga makauban ang babae nga pareha sa imuha, ikalipay ko na ko og dako. Maoto, pirmi na ko niya ginauban. Mga onmi sa gawas. Mag-grocery, duha kami. Bisag na siya'y groceryhan, muadog yun siya og mall. Magkape. Bisag walay paliton, magtuyok-tuyok lang. Hangtutungod siya yung kaayo, humot kaayo siya perme. Natuggan ko og gugma sa iyaha, mami. Hangtod nga niabot sa punto, duha rami sa balay. Iabot sa punto nga naangkunigyod niya ang ako ang pagkababae. Kay kinasing-kasing mampod din ako nga akong gitugyan nga to kaniya. o gani man. Sa unang higayon nga pag-angkon niya sa ako, dili malikayan nga naghangyot-gyot ko niya nga inahinayon ko kay wala pag-gyot ko makaagi og lalaki. Naghilak to siya. Umatod pa, napakaswerte na ako. Kabisan sa akong edad, na 58, makaangkon ko og usa ka babae nga putli. Dili ka magmahay, kay higong maonta ka, hatagan ta ka og maayong kinabuhi. Mautumami, ipatudloan ko niya magmaneho, kay wala siya'y panahon. Patudloan ko niya si ang driver. Dayon, gipalitan ko niya og kaugalingon ako ang sasakyan. Bison og wala pa ko niya gipakaslan. Kay matod pa niya, enjoy mo ang imuhang single life. Kay kung gusto na nimo nga makasalta pagsulti lang, kay dili ta kadalion. Pero ako na mismo ang nagsulti, mami, nga magpakasal na ta. Kay gusto na ako nga magkaanak sa imuha. Gipangutana na ako siya kung nga nung wala sila'y anak. Dili daw ko nung magkaanak ang iyahang wife. O gani mo igikamat yan. Katong bukol sa iyang matres. So siguro cancer to, mami. Kaya gitanggalan man siya og matres and then sukad ato. Wala na gyud siya na ayo. Ipakaslan ko niya o giingnan ako siya nga simpleng kasal lang. Dili na ko gusto nga mangimbita og daghang tao. Wala namang pud ko'y mga ginikanan. Kung pwede, isa lang kapares ang pwede mag-witness sa ato ang kasal. Og maoto, nakatrahe ko pero walay mga abay. Katong witness lang ang akong igsuon, ang iyang mga katabang, mga tauhan sa trabaho, maukat ang among kauban. Dayon nagpa-cater siya sa iyang balay o dito minagsalo-salo. Grabe ang pagkikugban niya sa ako, pagkauman ato. Nagbakasyon may og 2 semana sa Japan. Pero dili lang Japan ang amo ang giadtuan. Balhin-balhin og lugar. Talagang gihatag yun niya sa ako ang higayon nga malipay ko. Halos magsigi ko og hilak. Nga dili man siguro kinikinahanglan. Pero matod pa niya daghang kwarta. Unsaon man ang kwarta. Og dili ta malingaw. Wala daw niya na nahimo sa una kay gapaning kamot pa. Hangtod nga nagsakit ang iyang asawa. Wala na sila higayon nga maglakaw-lakaw. Dili daw niya kana gusto nga mahitabo pa, ilabi na kay idaran na siya. Paukad to, mami, nakita sa ako ang igsoon nga sige miglakaw, sige mig-abroad, shopping, gikaingitan ko sa ako ang igsoon. Sabi na ako og komedya. Giingnan ko niya nga ate. Nakahuman man tuod ko sa ako ang pag-eskwela. Pero kung ikumpara sa imo ang kinabuhi, nga wala ka nahuman. Bisag sa kalingkingan, wala gyud ko sa imo ang kinabuhi. Grabe akong pagkaingit. Unsa ka kung mamatay pod ka, no? Pareho sa iyang unang asawa, ni tatay. Asawahon pod ka ako niya. Orag wa gyud ko nalipay sa iyang kisulti. Og dito nagsugod na, mami, nga hulam mo niya akong sasakyan. Pangayuan ko niya og mga gamit kay pareho raman mi kadako, pantalon, sapatos, mga damit na ako, pareho mi og size. Kulang na lang ko niya hubuan kay maulagi ka na. Hangtod nga, iingnan ko niya nga nganong magtrabaho man ko siya sa layo. Nga naamando ko no negosyo si tatay. Insaing na si tatay nga, di rin na lang ko magtrabaho sa iya, ha? Para dili ko malayo. Isip po sa kaigsoon. Gusto po na ako nga mapaduol siya sa ako, ah. Akong gisultihan ang akong bana nga si tatay. Perti niyang suguta o gi-assign siya sa grocery nga maoy tagabilang o kwarta inig irimit o taga-deposit. Pero gitudlo ang gyud ko sa ako ang bana kung saan pag-check. O dito nagasugod nga magsige na o ka-short. Dinag ko raba. Mautog ipang ngutana na ako siya. Nga nung magsige magka-short, karon nga ikaw na ang naggunit sa kapanahitabok kini. Nasuko. Unsay buti mo ipasabot ating nga nangawat ko? Ingon ako ikaw ang nagsulti, ana. Pero kung mahitabok ka na, ayaw yun pagpakaulaw. Dirita na nga dagko, giatimanta. Hangtod kadugayan. Matigala ko niya kay ang kuno niya ang pagluto. Pakaonon ko niya pirmi. Unsay mga paborito na ko nga mga pagkaon, ihatag yun na niya sa ako, ah. Pero nagbati na ko og sakit sa ako ang tiyan. Wala yun ko nagawa-una og daotan. Hangtod nga nagpa-doktor ko. Og matod pa sa doktor. Dili maayo ang imong mga ginakaon. Akong gidiretso ang doktor nga no, dok. Ginahiluan ko. Ingon sa doktor, di ito makaingon pero malamang. Akong giistoryahan ang ako ang bana. Inakotay. Wala ka ako ginapinuangan sa ako ang manghod. Kay pertirbang pagkaingit niya sa ako, ah. Unya, magsige na siya og ka-short sukad nga siya ang nagkagunit og kwarta sa tindahan. Moto, ingon sa ako ang bana. Ayaw ka bala ka kay pabakasyon na nato. Kay magpataod ta og mga CCTV na kanang dili siya makabalo. Salaktod ka pagkasulti, mami. Nasakpan yun na po nga gapangwa siya og kwarta. Og aduna siya ginabutan nga powder sa ako ang pagkaon. Pinangita ay og dito nakitan gyud namo. Dayon gidala namo to sa doktor. Og iya ang ipasusi. Og nahibaw-an nga hilo. Og matod pa niya mauna nga hinay-hinay ang sakit kay ginagmayra ang ginabutan. Wala na ako gikalipay ang tanan. Perti na pong suko as ako ang bana. Og matod pa niya, dili na pwede nga magpabilid siya diri sa balay. Pero halos muluhod ko, yun ako, igsuon ko na. Asa man in town siya paingon, kung atong palayason. Pero, matod pa niya, nakahuman na siya sa aking pagtuon. Gihataga na ako siya og sakyanan, unya hulabon pag yun niya imong sasakyan. Mabuhi na siya, kay makatrabaho na siya tungod kay na siya'y nahuman. Ato na nang pahawaon diri sa balay. Mauto, abot sa punto nga nagkagubot me. Kay gihingin lang yun siya. Pero nagluhod-luhod sa ako ang kong manghod. Maati, dili lagi ka na tinuod. Maluoy ka. Dili na ko gusto kita lang ang naasa o sagusa. Ayaw kong pahawa, ah. So mauto, mami. Gitambalan ako. O wala na nako siya gisaligan sa among mga pagkaon. Kay giing na nako siya. Wala man kay aminon, dili ka na magbuot-buot sa mga pagkaon dere. Maraming mga buang kay ang among mga pagkaon, una namong pakaunon ang mga iring, iro. Kay basin og masalisihan kami. Karon, mami, maukin niya ang gusto nako ipangayo og tambag. O sa ay dili na ko tinggan sa ako ang bana. Kay ganong nagpauto kuno ko sa ako ang igsuon. Unsa man ang maayo nga buhaton, kinahanglan ba gyud nako ning hinginlan? Kay basin og tinuod akong bana nga mabuhi ra man gyud siya kay professional man. Palihog, mami. Tambagi ko. kung unsay buhaton ako sa akong igsoon. Maayo na kay ko gahimtang malipayon. And hopefully, magkaanak na ko. Karon nga naayo na ang pagsigi og sakit sa ako ang tiyan. Og sa pagkakaron, 63 na ang ako ang bana, pero able pa kaayo siya. Hinaot pa unta ang matambagan ko ni mo, mami. Dagan kaing salamat. Og dinhi na lang kutob. Nagmamahal, Mona.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Sampung minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa dos po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mona. Alam mo, Mona, wala na akong maraming sasabihin dyan, no? Napakaswerte nyo. Maaga kayong naulila at naampon kayo ng mga taong mga mabubuti po ang puso. Ngayon, nasa maganda kang katayuan ngayon, at sabi mo, kinainggitan ka ng kapatid mo sa kabila ng nagsakripisyo ka na kahit na hindi ka makapagtapos, basta siya na lang ang makapagtapos. At ngayon, minahal ka ng kinikilala ninyong tatay at ay mag-asawa kayo. Binigyan ka ng magandang buhay. Kinainggitan ka naman niya. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang bigyan siya ng pagkakataon na magawa pa yung mas mabigat na pamamaraan para makuha niya yung gusto niya. At alam naman din ninyo na hindi siya mapagkakatiwalaan sa pera. At wala siyang pagmamahal sa'yo. Dahil sa kanyang ambisyon, mas gugustuhin pa niyang mamatay ka sa pag-aakalang siya ang papalit sa'yo. Kaya tama ang asawa mo. Paalisin mo na siya sa bahay. Hindi mo na siya obligasyon. Hindi na siya bata. Nasa hustong gulang na, professional na, nagkatrabaho na. Sa ginawa niya, parang yun ang purpose niya kung bakit siya bumalik, umuwi, at dyan na magtrabaho. Dahil sa pinaplano niya. At gusto kanyang i-dispatcha para magawa niya kung ano ang gusto niya. Mabuti na lang at hindi ipinahintulot ng panahon. Nalaman niyo ng mas maaga. Kaya, huwag mo na siyang bigyan pa ng pagkakataon. Wala nang second chance. Kaya dili yun maayo ang iyang gibuhat. Para matahimik na kayo, magiging mapanatag ang iyong kalooban, makakakain ka ng maayos, ang walang pangamba, walang takot, walay kahadlok. Pahawaan na nadiha, naana siya'y sasakyan, nakapagtapos sa kolehiyo, naranasan na niyang magtrabaho, kayang-kaya na niya ang kanyang sarili. Para kayo, matuloy ninyo yung ano ang mga balak ninyo. Gusto niyong magkaroon ng sariling pamilya, magkaanak, at least makafocus kayo sa mga bagay-bagay na gusto ninyong gawin na wala kayong nararamdamang takot sa dibdib po ninyo. Kaya, tulad ng sinasabi ko, tama ang desisyon ng asawa mo. Huwag kang maawa sa kanya. Hindi nga siya naawa sa iyo eh. Gusto ka pa niyang patayin. So, paalisin mo na siya para magsikap na rin siya, para ma-realize din niya yung mga kalokohang ginagawa niya. Sana kung naging mabuting tao siya sa inyo, baka nagkaroon din siya ng magandang buhay katulad mo. Maraming salamat mo na sa pagtitiwala, yung tiwala po ninyo sa programa natin. Maraming salamat. At ibinahagi mo ang iyong kasaysayan. Sana maging payapa na kayo at maging tahimik ang buhay at na maging masaya. Maraming salamat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Teka muna, tingnan natin kung sino pa itong mga naka-live po ngayon. Unsa daw na siya? Oo, unsa daw na? Ah, okay.

0: nagapaminaw sa ato alive karon si Bibing Horolan, ni Joel Orboda, Susan Dio, si Main.
1: Nene
0: ba? Murag Main man eh. Moreno. Oo, si Winwin Maligaya. Og ikaw na ihuman kay murag di nagyud ko kabasa Lourdes Maligaya og si An-An. Oo. Hakuba. Maraming salamat po sa pakikinig diyan mga ka-joiners. And also thank you for watching kay Manodo Smith. Oh, mami, napakainit ng panahon ngayon. Kahapon, ito, tapos na to, no? Si Marvin Bilono, maayong hapon, Mami Joy. Pa-shout out watching from Barangay Inog, Inog-Og, Piquet, North Cotabato. And also, nga nung ningamay man eh. Og naatay kay Lynn Lanos Eliseo. Pa-shout out mami from Pagsayawan Tawkang Manay Davao Oriental po. Ayan si Lynn Lanos Eliseo. Sar, maayong hapon. Pa-shout out po si Mother Mirna Gulanday na nagapaminaw permi sa inyo ha. Salamat po. God bless. And Hexagon Green, pa-shout out mami Joy, mga beautiful ladies of Hexagon Kabakan. Ayan, hello mga beautiful ladies. Joyce Espirito, pa-shout out po mami from Misamis Occidental. Thank you po mami. And Drewel Ambag, 5 days na lang mami, election na namo dere unta hapsay. Ayan. Ampo ninyo nga mahimong hapsay o ibuto ninyo katong mga karapat dapat ha. Oo. Walay kwarta hay pero mamugos dawata, di maman bitaw mo bantayan ana. Kay Jennifer Malintad ng Barangay Palmahil, Caraga Oriental. Hello daw kay Kuya Nick. Oh, tapos na ito. So, yun. Si Ansari Maganaka. Magandang hapon po, mami. Shout out po sa Maganaka family from Kabakan, Barangay Lower Paatan. Purok Rangayan. Pa-play din po ng song na Multo. Salamat po, Mami Joy. Ayan. Wala na po tayong oras, mga ka-joiners. Thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-joiners dyan sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato, nga diin abot taog Cagayan, Bukidnon, Lanao Norte and Lanao Sur, Maguindanao, Cotabato City, o ingon man sa South Cotabato. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Oo, salamat usab sa tanang mga naga padayon ang pagsalig sa ato ang mga produktong yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga bata o gadtong nagaanto sa rayuma o arthritis ang Bilongga Gold o gadtong gusto nga ma-increase ang ilahang paglabing-labing ma-increase o kanang dili makapoy dayon sa mga buluhaton o inig kabuntag ganado capsule po mga ka-joiners o ang inyong kinaham nga Yaki Liniment Oil kana permanente yun na siya Yaki Herbal Capsule para maprotektahan ang inyong kidney o dili mo prone sa UTI o kompleto ang atong mga sabon o mga kape. So yun po mga ka-joiners ha, daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto. Oba nato dito sa Davao Oriental si Dandal Landan o si Louis Simon. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panguna-una. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Sao na lang ni daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kun sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang, dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. Nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog. Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takot ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Agustos 24 ng hapon, mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Good afternoon, Mommy. Request po ng song Pangako ng Kindred Garden. Thank you so much. Og may hapon kay Ansari Maganaka. Hello sa Maganaka family din sa Kabakan, Barangay Lower Paatan. Magandang hapon dyan, ano. And of course, hello sa mga taga Taukanga, Manay, Davao Oriental. Request po ng song Multo. Ako nga pala, sige, ato anang i-play ha. Inya, taod-taod. Good afternoon, Mommy. Pa-play po ako ng song Ika'y Mahal Pa Rin ng Rockstar. Thank you so much. And shout-out na to din ha sa Barangay Inug og Pikit North, Cotabato. Hello kay Marvin Bellono na nagapaminaw sa atua. Salamat, salamat.

hello kay Manudo Smith or Smart. And hi, request ng song Anyone. Anong Anyone? Sino ba ang artist niya, no? Hi kay Sar Sardin ha. Shout out kay Mother Mirna Gulanday na nagapaminaw Pirme. Salamat, salamat po. And good afternoon. Request ng song Hero. Sana po ma-play. Thank you. Okay, mamaya ng konti yung mga song request natin. Natuwa na siyang paningkamutan ma-play. Pero ugdi man gani mo na ginaingon na kulang gitag oras, no? Hello kay Uncle Turo din ha. Nga usa ka sweet lovers na lover na driver. Ayun, diya sa Antipas. Maayong nga pagpaminaw. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Sige. Hello sa mga taga Antipas po. Maayong nga pagpaminaw. Salamat, salamat. Ug maayong hapon po sa mga taga Panlaisan. Alright, alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggutmi niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mabalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayon.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre. Ay mong isuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Kanta ka ng kuyot.
9: Pero karon?
8: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Gidiyaki vitamins yan.
7: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
11: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
9: Tapos po?
11: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
10: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

Juan, Joel Orbuda, Susan Dio, Nene, ni Nene Morino, Wenwen Maligaya, Anan Jacoba, or Jacaba, and the Lourdes Maligaya. Magandang hapon po sa atong mga ka-joiners din ha. Salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas dos, nakakasama natin ang ating mami. Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and the song request. Thank you. Susunod na po ang programming afternoon joyride hanggang alas cinco ng hapon. And syempre, kauban na to din ha sa Caraga, Davao Oriental.

Louis Saiman, and of course, sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kinapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kani atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya brightly ay bitaw mga higala, puwera ko medya tungod kini, wala ni mo nabantayan nga kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imuhang bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness, naga-improve sa depression mood ug naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid, naga-control sa homocysteine, kanang homocysteine level.

0: Well, sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali nimo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili nimo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani akining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo, ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyohang kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mula man kato, Mami Joy, mga text nga ito na tagaga pagtagad. Wana kitay igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsa on mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Oi, Nak, Nak. Kun se meni nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!
2: Joy FM! Afternoon Joyride! Afternoon Joyride! Joy FM!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
4: Unsa rin yung mamimu ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-ihaplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: when you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano mangkot akong manghod pa, nagagwa siya, naghantay sa pangos, dihapla siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko, mapod akong ginhapla, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. What a

0: phone.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Teves taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung di na kinabog ko sinasanan ako ang sinulit ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
3: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsong abot na dire.
9: Oo.
8: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
9: Doha kapad lang ang yan.
8: Doha kapad, wala na yung lahing kay Waman.
9: Kaya
8: ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay,
7: mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan pa ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gito yun ang niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
6: dito sa Joy Enjoy
1: Joy FM.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
12: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na, matulog na lang, tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo, atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig ihugasan ni mo. O niya ang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagwala ko ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sisingan nya. Wa may si minutos kuan ang sakit ning wala kaning datbaan ni eh, pasalamat ko sa inyo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong pa, sa imo na ako, sa humanin ako mahap, sa imo na ako giyaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisensya mo, tawanan ka. Kay kung mahubog ka, makalimot na yun kasi ako, ah.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik pud akong lawas surminti. Kanang lihok pud sa balay ba maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
12: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga titingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, tagagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy Evening Joyride. Evening Joyride.

0: na pibay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: 105.7
6: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
7: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magbet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangol. Dihatlas lang mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kan naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhatlas. Ana, akong mama ang tudlo mo pud akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
9: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
10: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good name, mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi na rin ninyo ka, huna-huna rin na.
11: Kung saan ipatik niyo sa iya?
10: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingnan na rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuhan ni Trey, pag-condition ni Salah, was free. Aray, siya, siya na nang tingin ko ganado, pre-testing ni Trey, kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. So, yeah, kaya, pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari na mo yan, nadiligan ng bulat.
6: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy.

0: AC Pharmacy sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: Gino? Duwa ka pad, wala na yung kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
0: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Oh, gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa bamang huot siya. Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, mo nimo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako, humanin na pumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa mga lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan ang akong i-hapla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan ako Amran.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuan sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang mag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong nga buntag, Higala. Kumusta? Mayong nga buntag, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Lanao del Norte, ingaman sa Lanao del Sur. Good morning, Osamis City, og Tangkob City. Mayong nga buntag, diha sa tumakaigsunan na sa tubod, ingon man na diha sa may lala, og sa Aurora. Good morning, good morning. Good morning, usab sa mga taga-Mangga. Og good morning sa may Maluro, og sa tanang mga naminaw sa ito, akaroon sa ito ang sibihanan sa may Tudela. Good morning po. Mayang buntag, Davao Oriental. Good morning, Katiil. Good morning, usaba, Caraga, diha sa Lupon. Good morning, Mati. Good morning, San Isidro. Og sa tanang mga dapit, mga kaigsuunan nato, diha sa Manay. Mayang buntag sa ito mga kaigsuunan sa Davao Oriental, Mahigala. O good morning, usaba sa Lalawigan sa Bukidnon, Maguindanao del Sur del Norte. Oy, sa Cotabato City, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda ng umaga. Umagang kay ganda, no ho. Good morning sa mga taga Maguindanao del Norte, del Sur, ingon man siyempre sa probinsya sa Cotabato. Og daghang kita pagkaisugutan sa kinatibukan yung tuluman ng tining ng bayan o kanina mga nagunang mga headlines, mga balita ang ngayon ninyo masayaran sa kinatibukan sa tulumanong tinig ng bayan at ang ngayon itataod mga higala si kaubang John Andrew Tabugok para sa detalye sa mga balita o sa mga headlines. Headlines. Andam na ang tanana para sa pag ipahigayong first parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Headlines. Saka dump truck ang nadisgrasya gahapon sa may makilala Cotabato. Headlines. 10-wheeler truck ni Bangga Usaba sa usa ka panimulay dito sa Sultan Kudarat sa may Sultan Kudarat Maguindanao del Norte kon na diin pito ang naangol apil na ang usa ka batang gamay. Headlines. Samtang sa pika sa bahay Usaba mga higala kung diin may kalambigitan usab sa pagbatok sa kriminalidad. Pipila ka mga nalambigit sa pagpahiyuta sa illegal nga droga ang na-aresto usab sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa silingang dapit mga higala at tangin ninyo kining mga balita gikan usab dito sa may Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Kung din usa ka driver sa motorsiklo ang nabali ang bukton. Human kini na aksidente diha sa lungsod sa Lala. Og LGU Tanggob nagpahigayon og misa alayon sa pagsaulog sa Civil Service Anniversary mga higala. Samtang sa pika sa bahay no sabot ang ninyo ang mga detalye sa mga balita gikan dito sa Davao Region. Kung diin na mga igala,

0: At ang inyo ang detalye dito sa Davao Region, mga higala, kung nga diin na doon ay drug personality sa Davao del Sur ang nasiko pa almost 1 million pesos ang nasakmit ang kantidad.
1: Headline.
0: Og disgrasya usab na hitabo sa may Agdao flyover.
1: Headline.
0: Nalambigit kining usa ka public utility jeep mga higala sa naasoy nga lugar amping gayod kanunay. Ang detalye sa mga balita musunod na uban si Tinig 43 sa John Andrew Tabogok.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
8: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
5: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako anang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
3: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: nah, yung tapad naman po. Abing, parang naman mami.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
11: Oras sa Pilipinas, 16 minutos human mirabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray sa ato mga balitang international ug nasunod karong buntag. Sa laray sa atong mga balitang international karong buntag, una sa mga tunding sa atong mga taho karong buntag. Di nabugto ang ginabuhi sa usa ka pasahero sa pampasaherong tren na human kining nadiskarel dito sa Riles sa Poland. Ano na kinadibok ang 120 ka mga pasahero ang sakay sa maong tren dihang mahitabo ang aksidente sa Sokolniki Soshi nga makablaga na usa ka gato sa kilometros gikan sa Warsaw. Abot usab sa 20 ka tawo ang nangaangol sa nasangpit nga aksidente kung asa kini ang ikaduhang insidente sunod lamang sa pipila ka semana. Gikan na yun ni Polish Prime Minister Donald Tusk nga ang aksidente ang usa ka seryoso nga hitabo hinungdan nga importante nga magtinabangay alang sa pagpatuman sa hugot nga mga pulisiya ug pagbantay usab sa kondisyon sa mataga tren. Subay sa initial nga investigation adunay nipagan sa likod nga carriage nga usa ka sementa mixer hinungdan nga hitabo ang aksidente. Padayon pa ang investigation karon sa mga awtoridad kalambigit sa maong aksidente. Samtang abot sa 8 katawo ang namatay sa gihimong airstrike sa Russia dito sa nasuda Ukraine. Lagib niini nga giatake sa mga drones sa Russia ang border sa Ukraine og Moldova og Starozache. Nahitabo ang dakong sunog sa nasangpit nga pag-atake sa Russia. Ang pipila ka mga namatay ang gikan na sa Mykolaiv City, munisipyo sa Kosyohom, ingon man dito sa Zaporizhia Region, Donetsk Region o Odessa Region. Unang gibudyag sa Russian Defense Ministry nga ilang napagan ang cargo vessel sa Ukraine nga adunay kargang mga gamit panggubat sa Black Sea. Ang nasangpit nga cargo vessel ang papaingon na unta sa pantalan sa Odessa, ingon man na sa military warehouse dito sa Kiev. Sadong dugang tudling sa balitang internasyonal, lagi ka-report ka rin sa U.S. Central Command nga adunay kalampusan sa paguba sa lima ka mga Iranian oil tanker isip pagpanimalos sa bagong missile attack sa Iran. Sigon sa command, duha ka magkasunod nga pagsuway nga pag-atake ang gihimo sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga warship sa U.S. apan wa kininagmalampuson. Ang pagguba sa lima ka mga tanker sigon sa command ang kabahin lamang sa pagpanimalos sa nasangpin nga US forces sa padayon matod pang pag-atake sa Iran nga nasa mga tropa sa US nga nakadeploy sa padayong gera didtong Davita. Subay pa sa report sa command, hadol sa US Allied Gulf States ang gipapabusikad sa ilang militar. Iabisuhan na usaba matod pa ang mga crew nga abandonahon na una ang ilang barko bago kinigi patigayon o bago gipatigayon ang pag-atake. Bago ni ini tulok ka Iranian tanker ang giguba sa US ni adtong nakalabay nga semana. Una na nga nagabahal si Iranian Armed Forces Chief of Staff Ali Abdullani nga magpadayon na kun magpadayon ang pag-atake sa US nadto sa ilang nasud. Magpadayon gayud usab ang ilang pagpanimalos. Samtang sa atong balitang nasunod na hugtanong nga nagpahinomdong karon ang Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo sa Department of Health nga dili kayo tangtangon ang bisan unsang o kinsang pasyente, ilabi na ang mga kabus nga walay ubang madaganan kundili ang government hospitals. Gihimo sa senador ang maong pamahayag sa nakalabay nga pagdungog sa Senado alang sa giluso nga pondo sa DOH alang sunod tuig. Suportado ni Go ang giluso nga pondo sa mga ahensya, gihatagan na niya gaduod nga angay gayon siguraduhon sa gobyerno nga matagasente mga pondo sa panlawas. Ang angayan gayon nga mapahimuslan o direktang magamit gayon sa kaayuhan sa mga Filipino. Dugang pa niya nga gikinang siguraduhon nga dili magamit sa pamulitika ang pondo sa panlawas. Gihatagag tubagan kini ni Go, gipaniguro usab sa DOH. Ang padayon nga operasyon nga na sila mga programa aron mas padaliun ang proseso sa pagguha sa medical assistance sa mga pasyenteng nanginahanglan. Lagi pa nga gipaniguro sa ahensya ang igong pondo alang sa padayong operasyon sa malasakit centers sa lain-laing bahin sa nasod. Samtang gibaliskan garon sa Supreme Court ang nanahimong silot nga guilty sa Sandigan Bayan na batok ang kanhing First Lady Imelda Marcos. Sa desisyon nga gibalugwa sa unang division sa Korte Suprema, giapawalay bisa nini ang conviction sa pito. Kaiha ba sa kasong graft nga gikatubang sa First Lady? Kinamay kanambigitan sa allegation sa financial interest o sa kapribadong foundation sa Switzerland nga nakitaan sa kakungon sa ebidensya aron siya ang hingpit nga mapamatud ang adunay sa laod. Giisyo ang nasangpit nga desisyon nga sinuwata o ponente ni Associate Justice Rodel Zalameda ni adtong ikanapulo sa Hunyo 2026 apan gisa publiko lamang ni ining kasamtangang panahon. Alas 5.22 ang atong oras. Formal na nga gipadayag sa Office of the Vice President ang pagtuboy kang Attorney Salvador Panelo Jr. isip opisyal nga bagong tiga pamaba ni Vice Presidente. Sigon sa buhatan si Panelo ang magdumala sa pamahayag sa mga opisyal nga panglantaw posisyon sa Vice Presidente. Apil na usab ang pagiglambigit sa media o publiko, kalambigit sa importanteng mga hisgutanan. Bago ang iyang pagtuboy, nag-service si Panelo isip usa sa mga nagunang legal counsel ni Vice President Sara kung nasa gibuwag niya ang sensitibong kaso sa legal nga depensa taliwala sa mga hagit at pamulitika. Si Panelo ang managing partner sa Panelo Law Office nga adunay halapad nga abilidad sa complex litigation na corporate law o taxation na oga na ilhan usab isip finalist sa mga pasidungog sama sa Dispute Resolution Lawyer of the Year. Siya ang anak ni kaning Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Inungdan na nga nalatid nga na kaniya ang identity nga usa ka iladong magdepensa sa oposisyon. Alas sa 5:23 ang atong oras, samtang gi-report karon sa Manila Public Information Office ang ilang real-time CCTV monitoring sa pipila ka mga nag-unang kalsada sa kauluhan nga kasamtangang nakasinati gayon sa pagbaha gikan kagahapon sa buntag. Subay sa uwing tala sa Manila Public Information Office, bandang alas 8 sa buntag, nakapatik o napatik ang baha dito sa gutter deep o gutter level sa mga musunod ng mga dapit. Dito sa Maycarino Station, Taft Avenue, Pedro Hill, Taft Avenue o Ingulman, dito sa Maycarino Station. Di pa'y magnuan na ni atong mga takna, mga motorista nga mulabay gayod dito gayod sa mga siguradong why mga pagbaha aron dili sila malangan. Oras sa alas 5:24, uhang tudling sa atong balitang nasunon karong buntaga. Misangko sa 4.38 billion peso ang kinadibukang kadaot sa sektor sa agrikultura dala sa pagpagan ng bagyong Maymay, Neng o Luis. Lagim na ang epekto nining habagat. Ang mga nasangpit nga bagyong o habagat ang nakahatagay sa harapan ng pagbaha sa Metro Manila o haduol nga rehiyon din sa nasud o nagbilin sa grabing perwisyo sa panginabuhi sa mga magumag mananagat. Gipadayag ni Department of Agriculture spokesperson Arnella De Mesa nga ang pinakadakong porsyentong naguba nga panginabuyan ang napatig sa mga pananom sa palay kung asa misangko sa 2 billion peso ang kinadibok ang kandidat sa kadaot. Musunod na nining grabing napagan ang sektor sa gulayan o guban pang high value crops nga nakapatig sa 1 billion na peso samtang abot usab sa 500 million peso ang perwisyong nahatag niini nga nasa sektor sa mga mananagat.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
11: Alas 5:25 ang atong oras Filipina Standard Time sa atong pagbalik mga balitang probinsyal.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa yaki liniment oil.
1: Nakuha mo siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni Malatubuan, buhok. Pagka na kinalot ang ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito yaki. Nanupo siya. Lama siya sa yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
2: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
11: Ara sa Pilipinas sa 27 minuto suman mirabay ang alas 5 sa buntag sa Laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal.
2: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
11: Awi na higala kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Siyempre, unahon tapag hagpat karon ang dugang o sa unang tudling sa atong mga taho. ang mga balitaga development dito nga dapita sa may area sang Pangil Bay. Uban ato karon ha ang atong mga sister stations sang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Ingon man ang atong igsoong stasyon na din nga bahina sa may Barma Region. Maadyong nga buntag nga nasa atong nga mga kaigsoonan dihang nga dapita. Una nga tuling sa atong balita nga probinsyal, unahon da paghagpat gini nga taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Pangil Bay, LGU Tangob. Nagapahigayon og misa alayon sa pagsaulog sa Civil Service Anniversary. Sa irutang detalye gikan kang kaubang Ran Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Kahit usa ang mga tawani sa LGU Tangob o local government sa dakbayan sa Tangob. Diay gini may kalabutan sa gipahigayon o pagsuporta sa ika-126 anniversary sa Philippine Civil Service. Isip kabahin sa celebration, gipahigayon ang Santos nga Misa sa People's Gym nga gipangunahan ni Reverend Father Elias Tabuco. Ubos ang panguna usab ni Mayor Ben Canama, naghiusa sa pag-ampo ang mga kawani sa LGU o sa nagkadaiyang ahinsya alang sa panalangin. Giya og kusog sa ilang mga pagkadayon nga pag-alagad ng dos katawan. Nahimusal ang misa nga higayon sa pagpasalamat ng dos Ginoo sa pagbag-o sa ilang pagsalig sa matinud-anon o responsabling pagtuma sa katundanan. Ipinulungan usab sa selebrasyon ang pagka mapainom sa anon, pagka matinud-anon o dedikasyon o pagkaandam sa pagdabang isip importante mga prinsipyo sa serbisyo publiko. Palinusap ang paningkamot sa LGU Tangob. Katagatag ang serbisyo ang dunay kinasingkasi ngayon alang sa kaayuhan sa matag at ang gubanon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Daghang salamat kaubang Renzo Malino gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho dito nga bahina gihapon sa may area sa northern na Mindanao. Diin, tingkagulgaron sa Don Carlos Municipal Police Station ang 38-anyos nga lalaki human kining nanigbas sa usa ka 28-anyos nga lalaki sa Purok 3, Barangay Manlamunay, lungsod sa Don Carlos sa Bukidnon, ni adtong nakalabay nga adlaw. Subay sa impormasyon sa otoridad, nagsugod ang insidente sa usa ka lalis tali sa duha. Gibutyag sa mga saksing hindangat sa sospek nga nakigasumbagay. Ang bigima, apan kalit nga ni hulbot o kutsilyo ang bigima o giatake ang sospek diha-diha dayon. Nagakuha o sabog sundang ang sospek o gibuno ang bigima sa walang bahin sa iyang o. Dali nga gida ang bigima sa maramang provincial hospital alang sa medical nga pag-atiman. Nakumbiska sa mga meresponding kapulisan, gikan sa rapit, ang usaka sundang o ni himo o ingurman. Ang hinimong kutsilyo nga gigamit sa maong insidente. Samtang nasikob usab, dayon ang suspect og nagatubang karon sa tukmang reklamo.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Samtang mukabot sa 41,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu ang nakumpiska sa usa ka 50-anyos nga babae nga nasikpaw sa ginparigayo nga drug bypass operation. Dito nga bahina sa Barangay Lumbo sa Valencia City, Bukidnon. Gilang nasikpaw ang suspect nga si alias Langga nga nakatala sa kapulisan nga street level individual. Subay sa report sa Bukidnon Provincial Police Office sa pamuno ni Provincial Director of Police Colonel Oliver Soto Navales, gipahigayon ang maong joint operation sa Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit, 2nd Bukidnon PMF o Anti-Drugs Special Unit Team sa Puroka 1B sa maong baryo. Nakuhagikan sa suspect ang tulok sa siya sa ginurudahang shabu nga nagatimbang 6.1 grams nga adunay standard drug price nga 41,000 pesos. Lagip na ang usa ka Android cellphone, pitakag bypassa money. Ang nasikob kasamtangang gitingkagong na sa selda sa Valencia City Police Station nga nagatubang karon na og formal nga kasong kalapasan sa RA 9165.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5.32 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang pulosing kapsan sa ilang kinabuhi ang magtiayon human sila nga gipamusil sa wa mailhing sospek. Samtang sila ang natug sa ilang bahay sa sitio Matiyumpong, Ligwasan o Ligawasan. Misa-misa o Maguindanao del Sur. Alas sa 11.30 ang takna kagabi, gila ang mga biktima nga sila Moa Alex sa Pandapatan o ang iyang asawang si Bay Makalimban sa Lipada pandapatan pulo sa mga mulupyo sa lugar. Matod pa sa laho nga kalit na lang gisulod sa wa mailing mga armadong kalalakin na ng bahay sa Magdiayon o gitiro ang mga biktima gamit ang tagas ng matang sa armas nga misangpod sa ilang hinanaling kamatayon. Human makahiagom og daghang sa madpino silan. Human sa pagpamusil, gitangag matod pa sa mga sospek ang kwartag alaha sa Magdiayon nga usa sa mga motibo nga ginalili karon sa kapulisan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Ana sa grabing kalagot ang gibati karon sa usa ka anak ngadto sa LTO Pagadian tungod kay wa kini mihatag konsiderasyon og o nga mahatod ang iyang amahan sa bahay tambalanan kay nasulayan o nasungayan og kabaw og kinahanglan mada sa bahay tambalanan. Matod sa pau sa anak nining gipara sa mga miyembro sa LTO ang ilang sakyanan o gipangitaan siya og lisensya rehistro apan tungod matud pa kay nagdali sila ka emergency nalimtan og da ang rehistro sa maong sakyanan og driver's license nini apan nawala mitugot ang mga personnel sa LTO nga paagion sila kaya kuno ang ayan nga ambulansya ang gisakyan sa biktima. Gikan na yon na sa anak nga bisan kung unsa kuno ang balaod sa LTO nga di madaog hangyo bisan ang emergency nga mamatay kuno ang iyang amahan. Gumikan kay dili madag hangyo o gagahi kuno ang kasing-kasing sa LTO gikan sa Pagadian City.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang nga tudling sa atong mga taho gikan na sa may Pangal Bay o sa ka-driver sa single motor na bali ang bukton human aksidente na aksidente dito sa may lungsod sa Lala. Sa irontang detalya na sa linya, si Renza Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Usak vehicular accident na itabok ng hapong adlaw September 9, 2008-2009 sa Rosmedia and Tacna sa Muntag Kapil Kungkulan dito kini sa Barangay Simpaglala, Lanao del Norte. Kaya naangol ang usa ka lalaki human pinabalintong iyang gisakyan ng motor. Sa inisyal nga impormasyon, ila ang biktima nga si Dov Ryan Katubig na sinibti kini sa Barangay Simpak sa nasilutang lungsod. Sumala pa sa pila ka mga nagkasaksi, usod ang dagan sa maong single motor, hinundang na pag-abot niya sa duol sa motor nga iyang gisundan, wala na kini mga kontrol o nabalintong kini. Base usaw sa nakita sa CCTV footage, kusog ang dagan sa maong single motor o buwan na mga kontrol sa iyahang pagpunong sa dool na sa yusundan niya payong-payong. Matod pa sa record na diin ang MDRRE Mulala, dalaw sabay na ka-respond ni human dawat ang maong tawag gikan sa concerned citizen o dalaw sabay na mihatag uoga pasiunan nga lunas ang mga personnel sa MDRRE Mulala nga mo'y nakaduty na tuntungura. Pumani ini, itada dayon ang biktima ngadto sa balitambalan ng alang sa hinanaming medikasyon. Samtang nagparay usab ang investigasyon kalabot nini kung sa paang mga hinungdan sa maong nga aksidente. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Pangilde.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Alas sa 5:33 ang atong oras, sigala balik kita human lamang inimpipila sa atong mga pahinumdom alang kinananay og tatay, lolo og lola. Bilongga Gold suporta sa aktibong panginabuhi sa matag adlaw.
16: Sweetheart, ready na.
17: Wow, ka-sweet ba?
16: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
16: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
17: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
16: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Unya, sweetheart, ha?
18: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
19: Bilongga Gold, hantog ka rin.
20: Ngana po?
19: Eh, marag di naman ko kalako kung di ko kainong bilongga. Sakit ba ni?
20: Ang imuhang tiil.
19: Ang imuhang tiil ko.
20: Oo.
19: Naminhod. Nang sa akong amahan, kung ano daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
18: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
11: Oras sa Pilipinas sa 38 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag o sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntag. Ha? Dugang tuling sa atong mga balita alang sa atong mga balitang probinsyal lakbitan ta ang lain-laing bahin. Dining bahina sa Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Atong lakbitan kining dugang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang dito nga bahina sa may area sang Caraga region diin gipahigayon sa mga personnel sa Tandag City Emergency Response Team ang paspas nga pagresponde sa medical ug seguridad atol sa gisaulog nga 14th Sangkaan Festival 2026 street dancing competition na gibutang sa tulo ka estatikong sasyon sa Dakbayan ang mga personahe aron dali nga makahatag og tabang medical rescue operations ug makasiguro sa kaluwasan sa mga partisipante ug mga mibisita sa maong kalihukan. Kining inisiyatiba ang gibatuman ubos sa pagpanguna ni Mayor Roxana Pimentel diin gihingusgan sa kagamhanang lokal sa Tandag ang prioridad nga kaluwasan sa publiko aron masiguro nga hapsay ug malinawon gayod ang ilang selebrasyon.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Alas 5:39 ang atong oras samtang sigpaw sa mga otoridad ang duha ka suspek sa illegal nga droga human malampuson baybas sa operation sa PNP Lanoza Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency. Gipahigayon ang operasyon sa National Highway sa Brook 1, Barangay Norcia, Lanoza, sa nasangpin nga probinsya. Ang mga dinakpan giila nga mga bagong priority targets nga giklasipika isip street level individual o high value individual. Nasakmit gikan sa mga suspect ang pito kasasyay sa ginudahang shabu nga gatimbang 1.06 grams nga balor 10,000 pesos. Lakip na ang buybacks money uban ang mga lain pang mga gamit. Dayon sila nga gipang balhog karon nganha sa PNP lock up cell.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Oras sa Pilipinas sa alas 5:40 Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang northern na Mindanao. Sa iron ta ang dugang detalye ni ining atong taho gikan na sa may area sang northern na Mindanao. Diin padayon pang gipapaligon karon sa lokal nga kagamhanan sa Kaswagan, Lanao del Norte ang kooperasyon dali sa Philippine Army, komunidad ug kanhing mga miyembro sa MILF ug NMLF o MNLF isip kabahin sa paningkamot alang sa kalinaw ug kalambuan. Lagip sa pagigatambayayong ang From Arms to Farms Foundation Incorporated nga gitukod aron matabangan mga kanhing kombatant nga mamahimong kabahin sa mga kalihukan alang sa kalinaw ug panginabuhian. Alayon ini may bisita si Brigadier General Bernardo Takiban, ang kanhing battalion commander sa maong lungsod na itong 2018 o karon commander sa 2nd Mechanized Brigade nga nakabase sa Campa Sultana Badruddin sa Maria Cristina, Iligan City. Gipunting ang maong inisiyatiba nga ang mga kanhing mag-aatbang grupo mahimong magtinabangay alang sa usa ka komon nga tumong ang pagmaintener sa kalinaw o pagpalambo sa panginabuhi sa mga mulupyo.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Alas 5:41 ang atong oras gipailaom sa usa ka drug awareness symposium sa Tubod Municipal Police Station ang 500 ka mga estudyante sa Chofila Kibranza Memorial School sa Barrio Puala sa Tubod, Lanao del Norte. Gipunting sa PNP ang nagkalain-laing issue kalambigitan sa kaluwasan proteksyon sa mga kabataan-unan sama sa active shooting preparedness anti-illegal drug abuse. Ilaom sa Republic Act 9165 og bawal bastos law kon RA 11313 og anti-bullying aka o ilaom sa RA 10621. Tumong sa kalihukan nga mapanalipdan ang kahibaw sa mga umapanalipdan ang kahibaw sa mga estudyante kabahin sa ilang kaluwasan o gatungod o responsable ingon man paglikay sa illegal nga droga, bullying o guban pang matang sa pagpangabuso sulod o gawa sa tunghaan.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Atong lakwitan karon ang mga taho dito nga bahina sa may area sang Davao.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
11: Dito sa Maya Dabao, giban sa mga persons deprived of liberty kon PDL sa Dagom City Jail, female and male dormitory, pinagi sa livelihood skills sa training sa table skirting ni adtong naklabay nga adlaw nga gipahigayon sa Dagom City Jail covered court. Gipangunahan sa City Public Employment Services and Capability Development Office. Kauban ang mga personahe sa Dagom City Jail female dormitory ang maong pagbansay isip kabahin sa livelihood development ug skills enhancement program alang sa mga PDL. Nakatuon ang mga partisipante sa hustong pagpangandam sa mga materials, pagsukod, paghanay sa paghimo sa nagkalainang disenyo sa table skirting, dunaagi sa hands-on nga pagbansay. Tumong sa maong kalihukan nga mahatagan ang mga PDL o praktikal nga kahanas nga nasa ilang kinabuhi aron mamahimong income generating kini paggawas gikan sa bilangguan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:43 ang atong oras, samtang sikpaw ang upat ka tawo tungod nining pagbadigayon sa anti-drug bypass operation sa barangay Magugpo East, Tagum City. Gila ang mga dinakpan nga siya alias Rover, 31 anyos, Ben-Ben, 33, Soy-Soy, 41, o Kikan nga 41. Mga mulupyo kini sa maong baryo. Nakuha sa pusher buyer gikan kang Alvin ang anaasa usa ka sa siya sa ginardo ang shabu o 500 peso nga mark money. Dugang pa ang upat ka mga sasya, gito ang mga shabu ang nakuha gikan sa lain pang mga kaubanan ini. Ang tanang nakumpis kang gito ang shabu ang adunay gibadaban ang gibugaton nga 4 ka gramos nga balor 27,000 pesos. Ang mga dinakpan anaana karon nganha sa bilangguan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling karon sa atong mga taho sa balitang probinsya.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Dugang at sa tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa may area sa Davao. Din sikpaw ang usa ka drug personality atol sa bypass operation nga ginparegayon sa PDEA 11 o Regional Police Drug Enforcement Unit 11. Alas sa 11:26 sa buntag ni adtong Setyembre 8 sa barangay Poblasyon Malalaga, Davao del Sur. Ang suspect maol si alias Noy, 27 anyos, human giingong na maliga og sachet sa ginadurang sa bunga balor 7,000 pesos. Nakakumpis ka usab sa operasyon ang 57 gramos nga ginudahang shabu og mga sachet nga adunay mga ginudahang marijuana o marijuana kosha, vape cartridges, nga adunay ginudahang marijuana oil o nagkalailaing drug paraphernalia nga balor kini sa abot 780,000 pesos.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling karon sa atong taho karong buntaga.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Samtang suliran o problema kang Konsehal Al Ryan Andrahe, ang chairperson sa Committee on Culture and Arts, nga idugang ang Manday Tribe ngadto sa naunang 11 ka mga tribo nga gipasidunggan sa Kadayawan Festival. Gikan na yun ni Andrade nga o Alejandre nga gibutyagan niya ang paglakip sa tribong Mandaya sa Kadayawan na nagarepende o magdepende sa imbestigasyon gipahigayon alang sa cultural background danini. Matod sa opisyal, dili simple ang agian nga pagtuyok sa usa ka tribo aron malakip sa maong okasyon na tungod sa mga ebidensya. Busa giatugyan na niya kini sa National Commission for Culture and the Arts, National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP o guban pang buhatan sa panggamanan na lakip na ang buhatan sa city mayors isip ang mga eksperto.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time, ditong bahina gihapon sa may area sa Davao. Din padayon karon ang clearing operation sa Bureau of Fire Protection, na Philippine Army, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ug volunteers alang sa naugdaw nga 9.4 hectares nga kalasangan sa puro ka Diaz Ambawan, na Barangay Osmeña, Compostela, Davao de Oro. Gikan na yon sa MDRRM nga mukabat sa 34 ka mga individual ang nalingkamot karon aron hingpit nga dili mukatag ang kalayo nga nagsugod alas 6 sa gabi ni atong Setyembre 8 o gideklara nga fire under control alas 2 sa kadlawon ni atong Setyembre 9. Matod sa maong buhatan nga gidudahan nga ang hinungdan sa sunog mao ang mga tuod nga una nga naugdaw ni adtong nga Setyembre 3, apan na nikatag ang kalayo nga niabot sa kasagbutan, nasarad nga Mukabat sa kapin na kung kulang nga 20 hektarya sa kalasangan ang naugdaw ni adtong Setyembre at 3 ning tuig kasamtangan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Tertig yun ay nga dakuwa, ano? Gikan 20 plus sa dugang pag 9.4, so mukabat 30 ka hektaryas ang nadaot gayon o nalamoy sa kalayo dito nga dapita sa may area sang Davao.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:48 ang atong oras sa dugang sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Barm. Gipadagayon na ang Voters Education sa Madre Kabuntalan District 3 sa Maguindanao del Norte isip kabahin sa pagpangandam sa duol nga eleksyon na sa Bangsamoro. Tumong sa aktibidad nga pahinumruman o dugangan ang kaibaw sa mga butante kalambigit sa ilang katungod o responsibilidad. Ing naman tamang proseso sa pagbutar karong umaabot eleksyon.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Gipaparigo na sa 2nd Mechanized Infantry Makasaga Battalion sa Philippine Army ang pagpangandam sa seguridad sa duol nga 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Padayon na nga gipadigayon sa unit ang line-line security measures sa ilang area of responsibility aron masigurong luwas, hapsay o malinawon ang piniliay. Lagip sa mga lakang nga mas paligunon ang koordinasyon sa mga lokal nga panggamanan, law enforcement agencies, higher headquarters o guban pang mga lakbit nga mga organisasyon. Gihatagag duo ta usab sa pamunuan nga magpabilin ang profesionalismo, disiplina o pagkapatas bisan sa mga non-partisan o tanang personnel samtang ginahimo ang ilang katungdanan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas 5:49 ang atong oras sa higala katong kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ining pibila sa atong mga pahinungdom.
18: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
18: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
22: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
23: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
22: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
23: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
22: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: 50 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag o sa laray sa atong mga balitang lokal. Apan una ka na. Anaan, naka-standby di ay ang atong kauban gikan sa may Kinabawan City Public Market. Sayroon ta ang mga presyo sa nagunang palaliton ditong dabitang iyang kimonitor karon. Ana sa linya, si Dinig 30 Junior Rappi.
2: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
24: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna belly 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nokos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naasa 230-250 kada kilo. Huwag mao ka na mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaungikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rappi.
2: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
11: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat, Junior Rappi.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
11: Sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, gikan na dinhi sa atong mga dinhi sa atong lokalidad.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
11: Diin, usa ka construction truck, ano, nga kargado sa kining balas sa ang hapit na mahagbong din sa tulay. Sa may makilala ko tabato kagahapon. Sigun, sa pibila ka mga mulubyo nga na sagi matod ba ang maong mixer truck sa nasangpit nga o ang nasangpit nga dump truck o hinungdan nga nawad ang giniga control o kini ang may saka nga nasa shouldering sa mismong tulay. Inoonduwas man ang karga o sakay ni ining maong truck o wa may napatik nga naangol ni ining maong o seryosong naangol ni ining maong aksidente.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
11: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag na anaasa na pulo katunulad ang lain-lain nga prutas sa ang ibida karon sa city government dito nga bahina sa may Quezon City sa umaabot ng September 17 hangtod 23. Una nang gibudyag sa mayor Dinis Dakbayan ni atong nakalabay nga pagbisita ni Mayor Joy Belmonte ang maong aktibidad. Sigon sa alkalde nga excited ang taga Quezon City nga masulayan kayo o matilawan ang mga produktong prutas gikan sa Ginapawan labi na og makapalit lamang kini og barato gayod nga presyo kumpara nga sa dagong mga commercial stores. Sa lakip na ang mga prutas nga dalon sa Quezon ang mga marang, lansones, durian, mangustin, rambutan, pomelo og avocado. Siyempre, di usab mawala niya na ang saging lakatan nga gikonsiderang fruit of all season.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
11: Alas 5.53 ang o 54 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong balitang lokal. Nisangko na sa 160 ka mga bay ang hingpit ng napasugan gayon ilawang sa City Electrification Program sa Cotabato Electric Cooperative sa unang bahin pa lamang ka na, ha, sa buwan sa September 2026. Lagip sa mga komunidad nga napasugan ining maong programa ang 48 ka mga panimay sa sityo Kalagutay, Tambad, Carmen, 75 ka panimay sa may Purok 3 o 4 sa Puting Bato, Banisilan, 26 ka mga panimay sa sityo Embaka, Malibatuan, Arakan o 17 ka panimay sa Purok 4, Estado, Matalam. Gipangunahan sa Cotelco ang aktibidad sa pagpanguna usab sa ilang board of directors nga si Director Cheng Diala gikan sa Carmen, Banisilan, Director Gory Paron sa Antipas, Arakan og Director Romeo Flores sa gikan sa Matalam. Hilabihan ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa pag-abot niining elektrisidad nga sa ilang mataga puloy-anan hilabi na tungod sa minimal lamang ang galastoson nga sa application na nini o paspas nga napatuman gayud ang maong proyekto. Ang City Electrification Program Concept ang usa ka nasunong programang gipondohan sa national government na pinaagi sa National Electrification Administration o gipatuman katambayayong ang electric cooperative aron nga mapalapad ang access sa elektrisidad sa suok nga bahin din sa service area. Karong nga tuiga na sa 20 ka mga suok nga komunidad ilaom sa Cotelco ang nakadagdang makabenepisyo sa maong proyekto.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Alas sa 5:55 Philippine Standard Time, samtang usa ka consultation na meeting aron hisgutan gayud ang paghimuglakang ng Provincial Climate Resilient Agriculture Strategic Plan ang gihimo sa provincial government tumong niini nga makamugnag plano alang sa mga ligdong nga abilidad sa sektor sa agrikultura din sa Laruigan sa pag-igo nining epekto sa climate change. Ginalaumang mag-serving giyan ining ang CRA Strategic Plan sa pagpatuman sa mga programa alang sa masustinable nga sektor sa agrikultura din sa Laruigan nga maoy tinguha gayod sa pamunuan sa provincial government. Samtang padayon karong ginasulong sa Kapitolyo ang U4U kun Youth for Youth Teen Trail aron nga giyahan o giandam ang mga kabatanunan sa mga hagit nga gika tubangan na sa ilang pagdako. Pinaagi sa hisgutanay o mga aktibidad, gipapalapad ang ilang kahibawo sa grade 7 o 10 adolescents. Kalambigit sa ilang panlawas, life skills, relationships o responsableng pagdesisyon. Gipaligayon kini sa Dato Bitol High School sa Bigit ang isa sa mga aktibidad sa maong programa sa pagpanguna sa PGO PAPGAD. Ilawong ka na sa pagpanguno ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Samtang sa dugang nga tuling sa atong taho karong nga buntag. Katambayayong ang national government pinaagi sa DSWD gipadagayan sa provincial government ang pagpatuman ni ining supplementary feeding program cycle 16 din sa probinsya aron mapauswa gayud ang nutrisyon sa mga kabataan-unan sa child development centers o gaing naman sa supervised neighborhood place pinaagi sa dugang pagkaon gawa sa regular meal ni ining mga kabataan-unan. Malampuson nga gipadigayon kini pinaagi sa mga buhatan o pinaagi sa mga personnel gikan sa DSWD 12 o gaing man gikan sa provincial government aron gayud nga mahatagan og pagkaon ang udugang supply sa pagkaon ng mga natungdan abot sa 6.48 million nga balos sa supply sa pagkaon ang nahatag nga na sa mga dapit sa Midsayap, Libungan, Pikit, Kinapawan City ug Mlang, Magpet, apil na ang Pigawayan, Banisinan, Antipas ug President Rojas nga adunay 15,656 ka mga benepisyaryo.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Igala kadto ang kinadubok ang laray sa atong unang hunat sa balitaan na karong buntaga. Madyo nga buntag una sa atong mga silingan. Diha nga dapita sa may area sang Maginanaw Barm area. No? Madunggan kita karon nga sa atong sister station usab gikan sa may Cotabato City. Alas 5:59 ang atong oras. Samtang congratulations sa DIY sa atong mga mag-uuma din nga bahina sa may Mlang Cotabato nga niining na tagaan gayod pinaagi na ining ilang omag niining distribution ning oil palm seedlings ginpadagayon kana dinha sa may Mlang Cotabato. Congratulations uban usab ang municipal government dinha nga dapita.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Ikalawa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Huwebes sa petsa 10 ng buwan sa Setyembre 2026. Kauban ang atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay, Joy FM Davao Oriental o Joy FM Dinhang Bahina sa Cotabato City. Gikan din sa Kinapawan City, Provincia sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag ka na itong tanan.
0: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng upinagpunin na buyang daw.
6: Tapos?
4: Ya, ako ni Eplasan na

0: Sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayo diyan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumdatag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ay, unsaon mo ni Uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin. Mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
7: Katinig adlaw nga Huwebes, Pizza Gis na sa bulan sa Setyembre. O mga katinig, ato ang ginatutukan kini mga panghitabo diha sa Bangsamoro.

0: Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katinig. Kaya nga, no, karon Huwebes, adlaw nga Huwebes, no? Biyernes, Sabado. Tulo na lang kaadlaw, mga katinig, ang campaign period pagka-Domingo mapahuway na sa pagkampanya ang ato ang mga kandidato. O sa adlaw nga Lunes, mga katinig, election na. Ang first parliamentary election na diri sa tibuok Pilipinas sa pangkini pagahimungon lang diya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga katinig, sunod-sunod ang mga dinagko ng mga pagtapok sa mga law enforcement agencies sa guban pa ang mga ahensya sa gobyerno nga involved. Adunay kalambigitan na diya sa pagpadagan sa umaabot na nga eleksyon. Kaniadtong niaging adlaw, mga katinig, diha sa camp sa Lipada, kay Pindaton sa parang Maguindanao del Norte. Kining regional headquarters sa Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adun nagipahigayon ang usa ka dako nga pagtapok-tapok sa lain-laing mga ahensya, including private organizations sama sa lente ng mga katinig nga nagamonitor isab niining dagan sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atong nakahinabi ang regional director sa Commission on Elections nga si Attorney Rail Sumalipaw. Ug iyang gibat-bat, mga katinig, nga all is set, no? Andam na kuno ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno aron tabangan ang pagpahigayon niyaning eleksyon, no? Dili lang, mga katinig, ang mga paraphernalias, dili lang ang tanan ng mga panginahanglan, mga balota o mga voting machines, mga katinig, andam na. Andam na tanan, mga katinig, og karong pizza 12, duha kadlaw gikang karon datod bi Saturday. Karong Sabado, mga katinig, ipang-deploy na kining maong mga machines sa dito sa mga polling places o sa mga eskwelahan. Og dito paghimuon, mga katinig, ang final testing and sealing. Pero initially, mga katinig, matod pa ni COMELEC Director ang maong mga makina, ilan na kunuhang na initially na test. Og as far as he is concerned, wala may mga snags sa ilahang pag-testing. But of course, gitakda man sa balaod ang proseso nga aduna gyud final testing and sealing dito mismo sa mga polling places. Mahitubok man ni karong pizza, dose, mga katinig. Ginapalang kamutan na ito nga makahinabi ang pipila ka mga opisyal o nga involved ni aning eleksyon, no? Pero siyempre, tanahon po nato ang hisgutan ng security kay mauni siya ang dakukayong challenge sa mga katinig sa hisgutan ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Considering a lot of other factors, nasa linya, makakapiling natin si Colonel Ronald Suscano po, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase dyan sa Awang sa DOS, sa Dato Odin Sinswat. Magandang umaga po, Colonel Suscano. Welcome po again sa Tinig ng Bayan at maraming salamat po uli sa inyong mahalagang panahon.
1: Magandang umaga din at magandang umaga din sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa Tinig.
0: Kumusta naman po? Nasa home stretch na tayo doon sa campaign sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and mukhang may mga challenges po ang kinakaharap ang ating security sector.
1: On part of the AFP of the Philippine Army, prepared naman po kami, latag na rin at mga security requirements na kailangan. In fact, at this time, dito sa era ng 6ID, mukhang timing naman at tuloy-tuloy yung campaign na ginagawa ng mga political parties, mga candidates natin dito sa area ng, na nasakupan lang din po ng 6ID.
0: Aha. Kamakailan po nung isang araw po, nagpatawag po ng, if I'm not mistaken, it was called the Command Conference or however the Comelec may call it, pero nagkaroon po ng malaking konferensya na nangyari po dyan sa camp sa Lipada Pindaton, na ang kampo ng ating regional police po. Were you represented in that meeting po?
1: Ang nag-attend po sa amin yung commander namin, si Brigadier General Ricky Good. It was a conference and parang final coordinating conference with COMELEC and PNP.
0: Mm-hmm. And of course, as a spokesperson of the division, you are somehow updated kung ano po nangyari doon sa meeting na yun.
1: At pinag-usapan lang din naman kung meron pang kailangan punan sa mga security requirements. So far, based on report na binigay, prepared naman po, at kung meron kailangan pa, meron namang mga reserve na mga units na kaantabay po sa quarters ng 6ID sa Awang. On part of the PNP, pinrend po sila.
0: Mm-hmm. Yung ating mga reporters po dito sa may Zamboanga area, sa report din po na yung ating one of first ba yung ano diyan, handang-handa na rin daw po may massive deployment na including yung mga reinforcement po na nanggagaling sa iba't ibang commands sa army na i-deploy na raw po doon. Would you know po kung itong ano na to, itong area of jurisdiction nitong sa may Zamboanga Peninsula Banda ay sapat din po ba yung kanilang personnel to man the security requirements, to address the security requirements ng election?
1: Tunglanaw kasi is under the 1st Infantry Division,
0: yeah.
1: Basilan sa Tawi-Tawi, Manila Division.
0: Mm-hmm.
1: I think sa part po nila, enough na rin po yun, kasi may mga lugar naman na hindi sakang barb na pwede mag-humin doon. Say for example, in Zamboanga, pwede sila mag-humin sa Lanao, at yung Sulu naman pwede mag-humin sa Basilan at Tawi.
0: Mm-hmm. Nalibon po doon sa existing structure ng coordination among divisions, among battalions po, mayroon bang na-set up sa level ng army na parang sort of coordinating mechanism with regards sa the September 14 BARM election?
1: So yung mga karatig region po natin like Davao, sa Northern Mindanao, sila po ay may mga units na rin na nakaantabay dyan sa BHL, kailangan pang mag-umin ang tawag natin sa kanila yung mga forces just in case mga kailangan pa kung mayroon mang mag-arise ng mga tension.
0: Mm-hmm. Kausap po natin ang Regional Director ng Commission on Elections the other day po, at si Attorney Ray Sumalipaw. Inadmit po na one of the challenges is of course itong mga posters na hindi standard yung laki at hindi po nakalagay sa common poster areas. But that challenge po ay mas malaki pa pala itong challenge ng security sector, because mayroon pong firearms ban, but sinasabi niya the time that we were talking na parang only 27 firearms of the many sa dinami-dami po ng mga checkpoints na i-put in place, 27 firearms ang na-confiscate ng ating mga police, probably kasama na rin ang kasundaluhan dito. Now, sinabi niyang only, meaning kukunti lang. But of course, it may be taken positively dahil walang nagva-violate. But on the other hand, it can also mean na maraming nakalusot. Tama po ba? Which is which, sa tingin niyo?
1: siguro siguro marami rin nag-observe ng ganban. Even sa part ng AFP, kung hindi lang din naman kailangan yung movement namin, hindi na rin kami iniwasan na rin namin yung mabailit din namin yung ganban kahit nasa AFP po kami. Most probably, nag-observe din yung mga kandidato natin, yung mga civilians na dumadaan na mag-carry ng mga firearms kung di lang din naman kailangan.
0: Mm-hmm. At ang problema po na naidulog natin kay Attorney Sumalipaw is yung, for example, itong mga kapatid natin sa Moro Islamic Liberation Front, dahil hindi po po natatapos yung decommissioning, expected po na marami pa po sa kanila ay armado. What I think, what we believe is a problem is yung public display ng kanilang mga high-powered firearms at napopost pa sa social media, though this might have happened doon po sa kanilang mga kanya-kanyang kampo, but alam naman po natin na yung kampo nila mismo ay may mga Bangsamoro communities din, at itong public display ng mga firearms of course will impart a message to the voters.
1: Ang sapat lang din naman namin yung pag-carry ng firearms na pag-usapan naman with the MILF, mm-hmm, na pwede lang nila gagawin if they go outside of their camp. Otherwise, hindi po hahayaan ng mga checkpoint natin ng mga kalusot pag bibit-bito na yung mga baril na walang coordination po out in their camp.
0: Mm-hmm. Mayroon pong dito po sa bandang Lanao po, mayroong conflict because sinasabi ng mga ground commanders or mayroong ground commander na nagsasabing hindi pa pwedeng pumasok ang mga pulis at mga military dito sa aming area na walang coordination because this is part of the agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Now, of course, medyo uncomfortable ang uncomfortable ang pulis at mga militar with that, but ina-assert po nila yung kanilang part ito nung napag-usapan na at part ito nung minomonitor ng CCCH at ng AJAG. In the same manner po, mayroon pong nangyari dyan sa Maylanao na nag-transport ang maramihang mga, alam na mo po ninyo yun, nakarating po sa inyo yung report na yun, maraming mga MILF forces dumaan sa checkpoint at medyo nagulat ang mga community. So, as to the coordination po sa mga ganitong similar incidents, ano po ang, kasi sinabi nyo, pinag-usapan na po, may napag-usapan na po kayo. Ano po ang arrangements?
1: Yung pag seek ng coordination every time papasok. Noon pa man din naman, hindi kami pumapasok sa area nila pag walang permission. Ganun din sila. Hindi rin pwedeng lumabas ng encampment or kinukusunod nilang community pag hindi wala rin coordination. Kaya nagkaka-problema lang pag walang coordination.
0: Mm-hmm.
1: Noon pa man, in-observe na natin yun. Kaya hindi tayo pumapasok sa basta-basta sa mga communities nila or kampo nila na wala pong prior coordination. Yung nangyari naman sa Lanao na naharang kasi now na in period may mga high power firearms na dala na wala naman pong abiso kaya po pinabalik.
0: Mm-hmm. So well-defined naman po yung provisions on coordination. Pero bakit nangyayari pa po itong ganito na nagtatransport sila na may mga high-powered firearms na hindi na-coordinate ng maayos?
1: I think sa my left side na yun kung bakit na ginawa.
0: Mm-hmm. Sorry, so you're not the right person to answer it. But as we speak, Colonel, ano pa yung mga nakikita ninyong mga challenges sa future? We only have 3 more campaign days at election day na sa 14. So far, noong nag-uusap tayo, you told us na there is a possibility na i-downgrade yung classification ng mga areas from red to something else, or i-upgrade from green to something else. Mayroon po bang development rito?
1: So far wala naman kami nakikita ng problem. Timing naman yung takbo ng campaign dito sa area ng Chiefs ID. Ang mas binabantayan pa namin yung result ng election kung sakaling mag-claim naman yung candidates kung walang mangyaring tension. So mas doon pa kami nag-look forward sa scenario after ng counting po at after ng declaration ng mga nanalong candidates.
0: Mm-hmm. Pero as far as you are concerned po, wala pa po ba tayong alam na dati na-classify natin as red area at di-downgrade natin, or dati na-classify natin na green area tapos in-upgrade natin into orange or red?
1: Parang wala naman pagmabago sa mga classification as of kahapon. The same pa rin naman.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, Colonel, sa inyong panahon. Baka may mahalaga pa kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig. Naririnig po tayo sa buong BARM except ang mga island provinces. Pati dyan sa Lanao del Sur at Lanao del Norte, naririnig po tayo.
1: Okay, on behalf of 6 ID Engine Task Force Central under the leadership of Brigade General Bunayog, we'd like to inform everyone that your AFP and the Philippine Army will remain neutral and apolitical. Kung wala pa tayong kinakampi ang mga kandidato or political parties, we are here to ensure everybody can exercise the right to suffrage on September 14 and that the election on September 14 will be peaceful, successful, and credible.
0: Mm-hmm. Salamat po. Magbo-blow by blow coverage kami during the elections, and of course, we hope you will extend us similar courtesies sa darating na mga araw.
1: Okay, maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm-hmm. Yun po mga katinig, ang tagapagsalita ng ating 6th Infantry Division, mga katinig na nakabase dyan sa Awang, sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Malapit ito sa Cotabato, nasa 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano. So mga katinig, i-sum up lang nato gamay katong ato ang istoryahan sa kaya Colonel Suscano, no? Matod pa niya as to the classification sa mga areas, kaya na-classify ng mga areas sa BARM, mga katinig, nga adunay red area, but pasabot kantong red mura o hotspot ni siya. Ang gibasihan ani ang mga history of violent incident during elections in the past. As of now, umaraga doon ay 22 ka mga areas nga ilahang gi-identify initially, but they were saying basic i-downgrade kini, no? Kung wala may mga threats on security, mausab ang classification. Matod pa niya, as of now, walay mga changes. So, maugihapon, how I wish na ato ang notes nga makita itong distribution sa classification sa areas from red to green or orange. So, mga katinig, ang Bilongga Gold, mga katinig, para ni kinananay, para kay tatay, para kay lolo o kay lola, ang Bilongga Gold, mga katinig, suporta sa aktibong panginabuhi adlaw-adlaw. Balik kita, humanianing pipila na ito ka mga pahinomdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy ka, inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik gud akong lawas, surminti. Kailang lihok gud ko na sa balayba, mainom na gud akong bana na. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo na ako sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Mga katinig, daghan dai mga panghitabo diha sa ano farm no kay niaging mga adlaw adunay sunod-sunod nga mga aktibidad katong Pizza 9 gahapon man siguro Pizza 9 no. Adunay gipatawag ang inisyatibo sa 6th Infantry Division ay nagpatawag di siya og mga key leaders sa stakeholders sa BARM og adunay gihimo nga reaffirmation sa ilahang hugot nga commitment para sa usa ka peaceful nga BARM parliamentary election. Dito kini gihimo mga katinig sa Kampa Siungko sa Awang dato din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ang 6th Infantry Ambulance Division og ang Joint Task Force sa Central kauban ang government agencies, uban pa mga security forces, mga peace advocates, mga election officials, uban pa mga sectors, nag-reaffirm sila mga katinig sa ilang commitment na magtinabangay sila sa pagsiguro nga safe, peaceful, og orderly, and credible ang umaabot nga BARM election karong September 14 mga katinig. Ang maong panagtapok konferensya nga gipanguluhan og gihost sa 6th Infantry Division mga katinig appeal dere specifically kadtong mga stakeholders sa diha sa special geographic area sa BARM. Kay kining special geographic areas mga katinig, libog pa kita kung asa ni sila nga probinsya nga mabilong kay wala pa natukod ang probinsya para ni aning special geographic areas. Ato lang lakbitan pag-explain gamay kining special geographic areas mga katinig kay kini nasakop kini sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao apan nabilong kini sila o ilalom kini sila sa mga munisipyo o probinsya nga dili miyembro sa BARM no. So kini katong mga areas nga panahon sa mga sa plebisito niboto sila nga moapil sila dito sa BARM kay sa kanhing mga plebisito nga nahitabo wala ni sila maapil sa BARM kay bisan og nidaog sa ilahang barangay o sa ilahang munisipyo ang yes no, wala sila na appeal tungod kay ang tibuok probinsya nila nagno man. So mao kining mga special geographic areas mga katinig, mao ning mga ang uban sa usa ka munisipyo taga unom lang ni sila ka barangay or more no, pero giila sila nga special geographic area nga miyembro or nagpailalom ni ining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So part kini sa mga nasabutan sa gobyerno og Samoro Islamic Liberation Front no. Ang sa maong panagtigom naghatag og mensahe kining si General Ricky Bunayog ang acting commander sa 6th Infantry Division og kining Joint Task Force Central. So iyahang hingusgan, iyahang gi-stress, iyahang gi-emphasize mga katinig ang panginahanglan gayon nga protektahan ang mga boto og mga botante nga safe sila panahon sa pagboto. So iyang giingnan na ang mga stakeholders nga tanang mga botante kinahanglan gyud pud nga mug-exercise ay lang katungod or muboto no, kay katungod man nila mga katinig ang right to suffrage is a basic right of every citizen. So matud pa ni General Bunayog dapat muboto sila, exercise sila ang ilahang katungod nga muboto nga walay gikahadlukan, wala sila gi-pressure, wala sila gihadlok di ba? Or wala gipalit ang ilang buto kay mga katinig, murag na ay Operation Kontrabigay nga gipatigayon pod ang Commission on Elections diya sa BARM. So ang Operation Kontrabigay, I don't know how will this work diya sa diha sa BARM, kaya of course bisag asa man ni kining bigayan o kining mga politiko mga katinig na nakaano na sila na master nila ang pamaagi nga kining ilang pagpanghatag og kwarta dili madakpan, although adunay pipila ka mga instances, pipila ka mga kaso nga adunay mga gipanggukod kaya nagdala og kwarta nga pang pang bayad sa mga botante, mga katinig, ang unsaon gyud pag protekta ani, unsaon gyud pag santa aning pagpamalit og boto is actually a problem kay every election nag-learn po din atong mga kandidato kung unsaon pag circumvent, unsaon pag violate kanang maong balaod. Mga katinig, hisgutan nato kining Maguindanao del Norte. Kining Maguindanao del Norte, mga katinig, ang Gobernador si Dato Tukaw Mastura, no, appeal siya ni ining maong meeting nga gipahigayon diha sa 6th Infantry Division. Mga katinig, nasayran na to or nasayod kita nga taliwala sa kampanya sa eleksyon, nagapangandam gihapon kining probinsya sa Maguindanao del Norte, nagapangandam sila nang usa ka dako kayo nga national event nga paghimuon diha sa Sultan Kudarat Maguindanao, specifically sa Sultan Kudarat National High School. Mga katinig, unsa kini nga dako kayo nga panghitabo diha? Mga katinig, adunay gitawag og the second Honorable Dato Tukaw o Mastura National Horse Show and Competition. Dako-dako kaning event, mga katinig, kay giandaman gayud kini sa provincial government og mga katinig, nag-expect sila og more than 100 horses from all over the country to come. Aduna na yung mga commitment gikan sa Visayas og sa Luzon og ang 14 member clubs niining Philippine Horsemen Federation. So mga katinig, kulba hinam, no? Adunay lumba, may mga competition po na mangyayari diyan ngayong October. This is already after the election. Murag September 19 20. So 18 pitsa 18 pa lang mangabot na kining mga partisipante nga nagikan sa lain-lain na mga lugar. So congratulations mga Governor Mastura, and good luck. So it's good nga mahitabo kini after elections na, kay para dili na busy ang mga local government officials. This is part of the celebration, mga katinig, sa anniversary mo, rag 40 year anniversary sa creation sa Maguindanao del Norte as a province, ikaupat nga tuig na. So atangan na to na, no? Dili lang eleksyon ato ang bantayan diha, mga katinig, kay daghan og mga daghan og mga panghitabo kay guwa sa aning although na trim down, mga katinig, ang ilang mga activities sa compared to that of last year because of kaning austerity measure nga ginapatuman sa ato ang gobyerno. Although na trim down ang ilang mga activities, nindot pod kay na focus sa pipila lamang ka mga dinagko nga activity. O isa ni ani kining second Dato Tukaw Mastura National Horse Show ang competition. Mga katinig, aduna kita yung mga amigo, mga kaila. Dahan kita mga kaila nga mga kandidato nagdagan na pag lain-lain nga posisyon diha sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pandili na to sila ma-mention tanan. Of course, some of them matuan ang interview to pareha ni Jian Amalia Uso pa. Of course, na diha gadagan po da to represent the ano settlers si Yul Uyala Ulaya na dugay na po din siya. Actually si Yul ay usa ka balik Islam no, taga Leyte ni siya pero balik Islam and he has been dili siya good kanang Muslim by birth but nag-convert na siya and he has been living up sa iyahang faith as an Islam believer. Mga katinig, daghan pang mga ubang mga kailan na to. Of course, si dating Assemblyman Ruby Sahali, sila Anayatin, uban pa. Anyway, daghan kayo na sila. Di nato niyo mention tanan. Mga katinig, sa laing bahin usab dito sa National, medyo... nagkalandrakas na pod dito sa National mga katinig nganong nagkalandrakas sa daghan o mga nahitabo nga hinungdan nga nagkalandrakas sila kay nganong mga katinig adunay mga panghunahuna nga gipalutaw sa prosecution diri sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte nga dili lang katong 100 million dili lang katong 75 million ang posibleng ma-disallow sa Commission on Audit but the whole 612 million may all be disallowed kung mahitabo ni but possible the Vice President will be asked to repay the government aning 612 million but that has yet to be finally decided kay in relation also there is a trial nagingon ng prosecution nga dili na nila i-present ang something like 15 ka mga witnesses para mapadali kuno kining bista or kining pagtaral kang Vice President Sara Duterte og instead no sa halip nga kining 15 ka mga testigo gusto nila nga ipatawag si VP Sara Duterte as a witness stand and of course expectedly grabe ang opposition ni ani sa defense no kay matud pa nila dili pwede nga patestify patestiguhon nimo si VP Sara against herself no kanang nila dere ang ilahang gina-assert dere nga kanang right against self-incrimination mao na ang gina-assert na dere ang balaod nga nagaingon nga dili ka pwede mo testigo batok sa imuhang kaugalingon na so ingon pod ang prosecution the Vice President may not necessarily testify against herself kay wala daw sa Constitution nagaingon nga bawal ka ipatawag sa witness stand. Bawal ka ipatawag sa witness stands. Ang dili or ang gibawal mga katinig katong mutistigo ka against herself. But of course kung ang prosecution ang patawag kay VP Sara Duterte, di ba? She will be forced to she may be forced to testify against herself. Ingon ang depensa, no need. The Vice President is ably, properly represented with the presence sa kadaghan ng mga abogado niya dito sa impeachment trial. Ay, kapoy nag mura og boring na. Niabot na sa boring stage sa kining trial against VP Sara Duterte because daghan kay mga technical terms that the Philippine people doesn't deserve to listen at all or do not want to listen at all kay wa sila kasabot ang gusto lang nila mabalan kung guilty ba gyud or guilty ba gyud or not ang vice presidente kaya do na pa yung mga pipila ka mga daghang mga daghang mga developments that may work against the Vice President no but all these developments have yet to be presented or to be proven nga evidence against the Vice President yun sila nga makatabang kini dito sa pagpalig-on sa kaso kay Vice Presidente kay for one mga katinig gusto sa ano our kining Quezon City prosecutor adunay giya dito sa Quezon City Prosecutor's Office adunay gi file si Attorney Man Scarpio ang bana ni VP Sara Duterte nga kaso kining maong kaso mao nitong ilang prayer nga ano undangon ang pagpaabre sa mga bank accounts nila Carpio tungod kay si Carpio dili man government official ug dili man siya impeachable officer. Unfortunately mga katinig gi-junk kining maong petition sa Quezon City Prosecutor's Office kay matud pa sa piskalya wala ni sa ilang jurisdiction. Dapat dito ni i-file ni Carpio sa Office of the Ombudsman. Amenable pod si Attorney Mans Carpio nga ingon siya nga anong mag-antos pa ta mag-sago-hago patag panahon dali sa ubang korte. Sige, diretso na ta dito sa Office of the Ombudsman. Mga katinig, isgutan naman man yung bank accounts, no? Ang prosecution pod matod pa ni Congressman Joel Chua aduna ko ni mga 15 bank accounts ni Sara ug ni Mans Carpio nga nagmatch sa dito sa AMLAC report sa Ilgaten Wealth. Kining Ilgaten Wealth mga katinig mao ni ang sunod nga article of impeachment nga ipresenta sa prosecution diha sa ano impeachment court, no? Nahuman na itong duha ka articles ang una ka itong grave threat, number two kining misuse of public funds nga nakasentro diha sa confidential intelligence fund ug ang sunod mga katinig kining alleged in ill-gotten wealth sa magtiayon nga Mans og Sara Duterte. So sayon makita nga diha sa level sa investigation sa Kongreso ilahang gipatawag ang AMLC or Anti-Money Laundering Council og aduna kini mga testimonya og aduna mga papeles nga gisumiti diha sa Kongreso and base niining mga papeles sa matud pa ni Congressman Joel Chua adunay 15 ka mga bank accounts ni Sara ug ni Mans Carpio nga nagmatch dito sa report sa AMLAC. So unsa ka kini ato kini masayron sa sunod nga mga adlaw because mga katinig mutikang na ang impeachment proceedings sa from misuse of public funds sa to allege sa ill-gotten wealth. Another issue po mga katinig kay gi-raise ni Senator Tulfo nga dapat kuno pa desisyon na ang Korte Suprema kung pila bagyod ang threshold sa muboto para ma-impeach siya si VP Sara Duterte kay sa pagsugod pa lang sa trial giluwatan nga punto ni Senator Judge Presiding Judge sa Chief Escudero nga base sa Constitution 16 gayud kinahanglan gayud nga makakuha og 16 nga boto among 24 senators sa nga maoy maka convicto kang VP Sara Duterte. Pero sa pagkakaroon pa lang gani mga katinig, wala mga nikabot og 16 ang nagatambong diha sa Senate trial, no? Sa impeachment trial. So unsaon kahani pag-abot og 16. That's why confident kaayo pod ang mga senador judges nga supporter ribap ni VP Sara Duterte nga dili gyud ma-impeach ang ilahang amo tungod kay di man gyud maabot ng 16. So sayod man kita nga ang majority aduna lang sila 13 ka buok. So kinahanglan sila og 3 other senators from the other side of the fence, no, sa mga supporter ni BP sa Duterte. So kinsa may posible nga mubali ang among them nga naa sa side ni BP sa Duterte nga nakita na to diha sa naman sila yung mga open declaration yun nga they have been supporting BP sa Duterte. So ang nauna dere of course si Senator Rubin Padilla na diha ang duha ka magsuon nga Cayetano, si Pia Cayetano o si Alan Peter Cayetano, na diha ang magsuon nga Villar, si Mark Villar o si Camille Villar. Of course, diha si Bongo, si Senator Bongo. Of course, naapo diha si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jingo Estrada, si Senator Marcoleta. But mga katinig, ang realidad sa pagkakaroon, kini unahon na to ni si Senator Bato de la Rosa, mga katinig. He has been in hiding, nagatago-tago siya tungod aning kaso nga iyang itubang diha sa International Criminal Court. Co-accused siya ni kanhing Presidente Rodrigo Ro Duterte. So nagatago-tago siya. Wala siya since katong naay reorg, naay attempt nga mag-reorg. Ay di, na dayon yun ang reorg diha sa Senado. Nibuto kini si Ronald Bato de la Rosa diha sa Senado. Aron iboto si Alan Peter Cayetano as Senate President. Mga katinig, but that did not took long. Kaya naagaw po niya ning kampo nila Gatsalian, ang liderato sa Senado. So, kabaluman tatanan nga si Jingo Estrada o si Rodante Marcoleta na preso pod kini sa allegation ha. Buot pa sabot dili pa sila kumbiktado sa allegation nga plunder, mga katinig. Ano na po ay initial nga mga hungihong nga kining si Bongo ay co-accused possibly pod nga mag-issue og warrant of arrest ang ICC or International Criminal Court bato kay Bongo being a co-accused ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. So adunay amicus curiae o sea, friends of the court nga ipatawag ang Senate presiding judge nga si Chisis Escudero nga paminawon ang mga panghuna-huna sa mga eksperto mahitungod ni aning threshold sa conviction. Will it be 16 or could the constitution be interpreted in some other ways, no? So ang mga eksperto, mga retired chief justices, mga dean sa mga law schools o mga bantugan ng mga abogado, ilahang ipatawag diya sa Senado para mag-discuss sa ipadayag ang ilahang mga opinion mahitungod ni aning conviction threshold. So, wala pa po din na final, matod pa rin si Escudero. Ado na rin mga pangalan ng ilang ginahisgutan, pero wala pa kinigi pa gula. Wala pa kinigi sibya, mga katinig, tungod kay matod pa ni Escudero, kinahanglan pa nilang istoryahan, no? Mananghid pa sila. Ilaha pang i-convince kini mga tawhana nga mo appear sila diha sa korte. Mga katinig, kapag kailangan mong manatiling aktibo pati sa kama, Ganado Capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan ng bawat araw. Atong paminawon, kining pipilian ka mga pahinomdom.
5: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizel Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kerpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Unya, nagpuhay siya puton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
11: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Welcome back mga katinig, mapalad. Mapalad ang mga tagapakinig natin sa buong barm dahil mayroon tayong isang actually she has tried politics but she has been a journalist. Kailan na to siya? Nakilala po natin siya na talagang isang magaling na journalist at a political analyst in her own right, lalo pag-usapin sa Bangsa Moro. Mga katinig, nasa linya si Ginang Samira Guto. Magandang umaga, Sam. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga. Assalamualaikum sa Tinig ng Bayan, sa ating mga tagapakinig. Dito po ako sa Manila in the meantime. Pero pauwi na po sa Marawi tonight po for to vote po.
0: Malakas po yung ating istasyon diyan sa Pangil Bay. Naririnig po diyan sa may Lanao del Sur at Lanao del Norte. Anyway, sa ngayon po, butante po kayo sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at alam po natin na special at hindi lang special, kundi talagang tinututukan ito ng COMELEC at ng international community kaya this is the first time that a parliamentary election will happen in the Philippines and to think this is happening in the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao and part po ito ng deliverable sa ng government sa peace agreement na ink nila with the Moro Islamic Liberation Front. Now this is new because nandito na yung dating mga combatants na lumaban sa gobyerno at lumahok na sa politika. How are you looking? Ano yung mga challenges? Ano yung mga novelties na nakikita niyong mangyari dito sa election ngayong September 14?
1: Thank you. Thank you po, Romy. First is to say thank you sa lahat ng preparations ng gobyerno. We have about 9,000 police. Hindi lang po yung organic sa PNP BARM. Kasi naging advisor tayo ng PNP, so nababantay natin yung security force. At nag-chairman din tayo, Romy, sa watchdog dyan sa change movement, Lanao del Sur, with 700,000 voters po yan. Mm-hmm. Pinakamalaki sa 5 or so provinces and city ng Cotabato, Marawi, ang component ng Bangsa Moro. So napakalaki na coverage, 1 million voters out of the 4 million population. And this is of course the highest hotspot place no ng ating bansa. Ito po ay usually ang nagkakaroon ng special elections dahil lang sa may mga usual threats of security or terrorism which under rules no ay pwedeng nakaka-disrupt yan pag magkaroon ng any security problem sa presinto. We have about 2,000 or so voting precincts to be manned. So binabantayan po natin 'yan bilang siya ang aking boss or principal si Senator Robin Hood ay chairman ng Muslim Affairs, mm-hmm. Cultural Affairs at syempre since activist ako no, teenager po ako, binabantayan ko yung martial law that led to kasi kaya tayo nagka-martial law sa Pilipinas dahil mm-hmm. sa conflict po sa Mindanao, bilyones ang nagastos. Alamin po to ito ni former o itong ating current na president na anak ng naunang presidenteng si Marcos mm-hmm. nung martial law of 60s.
0: So, anak ng diktador.
1: Yes, at nangyari po. Itong martial law period I mean na ang rason nga ay ang Mindanao conflict at ang Bangsa Moro ay ang malaking rason. Kaya po, bantay itong international monitors ang panawagan ko bilang personal ito dahil sa nanggaling ako sa watchdog. International monitoring continues to be important. Binantayan ito ng Malaysia for 17 years. Binantayan ito ng Organization of Islamic Conference. Binantayan ito ng United Kingdom at iba pang NGOs, international NGOs. So maganda po na mabantayan ito. At as the budget season in Senate goes, tatarungin din natin yung COMELEC, kumusta yung pagbantay nila.
0: Mm-hmm. Part po ito ng deliverable dun sa comprehensive agreement on the Bangsa Moro, but this is happening at a time na the principal din yung Moro Islamic Liberation Front has been divided at may mga mahalagang tanong, anong mangyayari just in case the mainstream or Islamic Liberation Front will not win sa race sa pagka chief minister ng BARM? How will governance be a part of the deliverables dyan sa peace agreement, sa comprehensive agreement on the Bangsamoro?
1: Yes, yung elections sa BARM would not just be one person, one vote of sa balot, no, na consideration, but also yung security briefing has been regular, and so that ang consideration always that the COMELEC of course is the one in power, siya po ay ang nag-deputize ng mga security puwersa, pero ang deliverable dapat na makita, no, ng COMELEC is not just to secure the precinct, but really to ensure na walang masasaktan ng mga bata, Kristiyano, minority ng mga women. Kasi yun ang mga botante ng mga hindi may puwersa, no? Yung mga botante. At saka syempre, gun ban is in force. So this is already a call out to the MNLF, the MILF, all the former rebel forces, which continue, as you know, kasi normalization, which is the part of peace talks component, under implementation pa rin. Hindi yan naalis ang full decommissioning, di ba po, ng MILF.
0: Mm-hmm.
1: So, yes, gun ban po ang elections ngayon. There is no presence supposedly ng mga armas, pero it doesn't mean na nawala yung armas. So, yeah. Yan po ay... tingnan mo naman na may isang estudyante nakatago sa Zamboanga. Well, of course, that's not BARM.
0: Mm-hmm.
1: But anyway, the pwersa ng armas is something that we still need to monitor. The deliverable is to have majority precinct sana makaboto. Sana po ay lahat ng 9 parties are able to see na kanilang followers ay mayroong watchers. Sila po ay mayroong accreditation din sana. Kasi nga nagkaroon naman ng mga voters ed at saka engagement ng COMELEC sa mga voters na parties. So yun po, Romy, yan ang hoping na all the pillars ng ating HOPE, Honest, Orderly, Peaceful Election, ay mangyari.
0: Mm-hmm. This is indeed very special dahil aside from first parliamentary election dito na magaganap sa Pilipinas, yung kabilang

0: format for parliamentary system, which means hindi po binoboto ay individual na tao, kundi majority of the 80 seats na hinihingi natin binoboto ay district. It means that they are voting for parties, they are voting for the organization, they are voting for the philosophy ng mga asosasyon or mga party organizations. So, ang aking hope is... Nagkaroon ng mga debate naman, MILF-led party, UBJP, nandyan po yung...
1: BFP.
0: Yung BFP, Bangsamoro, BGC, nagkaroon ng mga riot, mga from the different islands. So, it's a wonder din sa akin na nagpa-participate na yung mga sama from the island, no, yung mga Badjao. So, napakalaking bagay po. Itong women also and our Christian representatives ay nagkakaroon na ng boses. So, ako po ay nagpapasalamat dahil dahil po ito ay nangyari na after 14 years of peace negotiations at 8 years na ng ating peace talks Bangsamoro government, nagkaroon na ng transition, di ba? At ito na po, after 3 postponements ang BARM elections, ay nandito na po ang election. So ginagastos na nito na bilyones na po ang nagastos sa balota. Sana po hindi na postpone, of course walang mangyaring anything sa election day on Monday. Ito na po, nagkampanya na, nakinig na po ako sa lahat ng mga partido at boboto na kami. Monday.
1: Yeah, Sam, marami pa akong katanungan sa iyo pero wala na tayong oras. But now that we have reconnected of sort with you, we hope you will extend us may ipapahabol pa kayo na hindi namin naitanong sa inyo.
0: Yes po, ito ay pagpapasalamat sa buong civil society din dahil ang church, surprisingly, ay ang napakalaki na nagsuporta po sa kapayapaan. I was part of Friends of Peace po na technically naglobby talaga to Romy sa Speaker of the House, Congress nung previous administrations, nung time ni Pinoy, nung time ni prior to President Pinoy, for the peace talks at saka BOL, Bangsamoro Organic Law, until naipirma na ni President Duterte and now President Marcos, again, the son of President then Senior Marcos, na nakita niya yung trilyones na nagastos sa martial law, sa armed conflict between government and the Moro National Liberation Front. Binantayan ng Libya ito at 50 countries ng Organization of Islamic Conference. So, this is very well invested upon. Napakalaki po para sa ating mga masa. Tayong mga taxi driver, tricycle, ginastosan ito ng oil kung sa gasolina, laki ng gasolina ang naipondar. So bilang isang sibilyan at ngayon na sa gobyerno, ay nakita ko po, Romy, the value that the election process has to be observed. Dahil demokrasya po tayo, tayong mga Muslim naman at Bangsamoro, sana po para sa mga anak natin, para sa mga bata, para sa mga henerasyon na madarating, sana po ay preserve natin, intact natin yung kapayapaan. Huwag na tayong bumalik sa away-away.
1: Maraming salamat, sa moving in na sa Lanao provinces na kasama nating Bobby Tumunera, si Froilan Gallardo at saka si Richel Yumel. They will surely be getting in touch with you.
0: Yes, we honor the journalists who always are the third pillar of or the first pillar ng ating pagbabantay. Salamat po sa watchdogs din, sa lahat na magbabantay. Salamat po sa pagbantay.
1: Have a safe trip back home to Marawi.
0: Thank you. Pagbantay po. We'll be voting in Marantau, Lanao del Sur. I think the monitors also will be watching and monitoring. Pwede pong baka sumabay po ako sa mga monitors after voting in my precinct in Marantau, First District. It's the biggest municipality after Wao, Lanao del Sur.
1: Wow, please do that. That's great news. We will be getting in touch with you from time to time on updates.
0: Yes po. Tawagan niyo po ako on Monday, bakat boboto po ako by 8 a.m. Thank you po.
1: Maraming salamat, Chokran.
0: Maraming salamat po.

0: Assalamualaikum.
1: Mga katinig, yung pantinig ni Vice Mayor Aguto, lampasan po tayo sa ating oras, but of course, it's always very precious to have a resource person na nag-guest like Samir Aguto dito sa ating programa. Asahan niyo po, maririnig niyo siya dahil tatawagan po natin siya from time to time during our blow-by-blow coverage. Mga katinig, sa ngalan sa atong kauban nga si Ruby Padilla Season, Tinig 40, kini si Tinig 2, Romy Ilusfa, nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo ng hinaot nga unta sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa atuang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kayo musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
2: Mahamisay ako na yung kutis ng anak ni Dali Ubalde na si Junjun, taga Santa Fe, Caraga, Davao Oriental, kay isabunan ko noon na ng Yaki Baby Soap. Pagkatapos, ihaplasan na ng Yaki Liniment Oil.
3: Kaling nabuyagan dito siya, niya nagbasa, agit-sagmanya, isbanggi, itikikalot niya, kuhan, so diya lao. Tapos, di, palitan na buwan. Yaki Baby Soap, lang ibutangan o Yaki Oil. Nang mala na siya, niya karong wala na. Nahamis dud siya kuya sa sabon.
2: Amoyaan ang ilaong ko kay mga otaw. Yang Bertod ng kanato, Yaki Liniment Oil, hasta Yaki Baby Soap. Mas epektibo gayod. Agaw, dapat suwayin mayo. Mapalit nginis ang mga butika o sa mga pinili ng mga tindahan.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

Oras, ganap na nga alas 7:11 na. At ngayon, sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, ngayong umaga po ng Huwebes at 10 buwan po ng September 2026. At ang mga balita inyo po nga maririnig sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Sa ulo natin mga pangunahing mga balita, isang truck mixer ang nasangkot sa vehicular accident sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon. Matapos na wala ng kontrol ang driver nito. Samantala, 7 katao naman ang sugatan na matapos na bumangga ang isang 10-wheeler truck sa isang bahay sa bahay naman ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Magkasawa patay matapos ito'y ratrati ng hindi pa nakikilala mga suspect habang natutulog sa kanilang bahay sa Datumuntawal, Maguindanao del Sur. Pero at alahas tinangay ng mga suspect. Headlines. Abot naman sa halos 1,000,000 pisong halaga ng illegal drugs na nakumpiskal ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Davao del Sur. Headlines. Mga guro at estudyante nasaktan matapos sa nahulog ang kanilang sinasakyang truck sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Headlines. At samantala, abot naman sa 9.4 hectares ang nasunog sa nangyaring forest fire sa Davao de Oro. Headlines.

0: inspeksyon sa lahat ng mga impila ng pulisya. Isinagawa naman ng bagong regional director ng PNP Regional Office 10.
1: Headline.
0: Dagdag ng mga puwersa para magbantay sa Bangsamoro election sa September 14. Dumating na sa iba't ibang mga lugar.
1: Headline.
0: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
4: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
6: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
7: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inagin mo yung sinton ka, lami alay mong lawas.
8: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
7: Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong taon na kung ayun nun.
8: Kapi nga...
7: Kofiyaki, 7-in-1.
6: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
9: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na ang alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunang mga balita, maswerteng walang nasaktan o nasawi sa nangyaring pagka-aksidente ng isang malaking dump truck sa National Highway ng Sitio Malaang, Barangay Poblasyon, makilala Cotabato, kahapon, kung saan ang naturang dump truck ay umakyat sa gilid ng Lamitan Bridge, nabatid mula sa makilala PNP na alas 2:40 kahapon ng hapon habang binabagtas ang naturang dump truck patungo ng Davao City.

Magkasunod doon ang sasakyang minamaneho ng isang nagngangalang Philip Talino de la Cruz na isang Huo DML cement mixer truck na may plate number LAQ8041. Subalit bigla itong nag-preno at nawala ng kontrol kaya sumalpok naman sa isa pang pulang dump truck na may plate number LAO8828 na may mga kargang buhangin na pag-aari naman ng isang hardware at minamaneho ng isang 35 anyos na si Judge Bacornay Tampus, taga Barangay Talon-Talunan, Makilala, Cotabato. At dahil sa lakas ng impact na wala ng kontrol, ang driver ng naturang dump truck kaya't hindi nakaiwas. Ito'y umakyat sa tagiliran ng naturang tulay. Mabilis namang rumispundi ang mga tauhan ng makilala PNP para magsagawa ng naturang investigasyon. Hanggang kagabi ay nagdulot naman ng matinding traffic sa daloy ng trapiko sa boundary ng poblasyon at saging sa Makilala, Cotabato habang tinatanggal o inaalis ang naturang dump truck ng mga otoridad dahil one lane lang ang daan kagabi ay pahirapan para sa mga motorista ang dumaan sa naturang bahagi ng National Highway. Alas 7:19 na. Samantala sa ibang mga balita, 7 naman kataong nasugatan matapos na sumalpok ang isang 10-wheeler truck sa isang tahanan sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte kahapon, kabilang sa mga nasaktan ng isang sanggol. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang truck ay nawala ng kontrol. Ang driver na si Almansura Pandamoro, 21 anyos, na taga Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Dahil sa lakas ng impact ay nasira ang tahanan at dito nasaktan ang isa sa mga nabatid na isa sa 7 nasaktan ay isang sanggol. Naganap ang naturang insidente alas 2:40 kahapon ng hapon. May mga ulat na tinangkaumanong nag-overtake ng naturang truck sa isa pang sasakyan habang binabagtas ang Davao-Cotabato Highway. Kaya't nawala ng kontrol ang naturang driver. Sa kasalukuyan, nagkakaroon na ng pag-uusap ang mga pamilya ng biktima at ang may-ari ng truck na barangay chairman ng isang barangay sa naturang bayan. Alas 7:21 na, samantala sa ibang mga balita mula naman. Sa Datumantawal, Maguindanao del Sur, pinagbabaril naman ang hindi pa nakikilala mga sospek hanggang sa napatay ang isang mag-asawa sa sityo Maliyumpong, Ligwasan na Maguindanao del Sur na dating sakop ng Datumantawal. Naganap ang naturang insidente alas 11:30 kamakalawa ng gabi kung saan pinagbabaril ang mga biktima nga sina Muuwa Alex Pandapatan at ang kanyang asawa nga si Baya Makabinbana Salipada Pandapatan habang sila'y natutulog. Bigla umunong pumasok ang hindi pa nakilala mga armado mga grupo at pinagbabaril ang mga ito. Matapos sa naturang insidente bago tumakas ay ninakaw pa ang kanilang mga alahas at iba pang mga mahalagang mga gamit. Nagpapatuloy kayo ng ginagawang investigasyon ng mga otoridad at kabilang sa mga anggulong tinitingnan na posibleng material gain. Balita mula naman sa Davao del Sur, aabot naman sa halos 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 at iba pang mga tropa ng PNP mula sa Malalag, Davao del Sur. Alas 11:26 nang inilunsad ang naturang operasyon kamakalawa sa Puro Camanga Barangay Poblasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na nakilalang si alias Dom, 27 anyos, kung saan ay nakumpiska ang
Halos 1,000,000 o 1,000,000 halaga ng shabu at marihuana. Nasa 66 na mga pakete ng hininalaang pinatuyong dahon ng marihuana ang nakumpiska mula sa kanya, kung saan ang naturang suspect ay naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ilang estudyante naman ang nasaktan, kabilang din ang kanilang dalawang guro, matapos namang masangkot sa vehicular accident ng kanilang sinasakyang truck sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Ayon sa ulat patungo sana ng bayan ng Baganga, ang naturang mga teacher at mga estudyante para dadalo sa Division Schools Press Conference o DSPC. Nabatid ang naturang truck na pag-aari ng isa sa mga magulang ng estudyante ay nag-alok na sila ihatid sa paaralan nang nagkaroon ng pagka-aberya ang sasakyan sa pagdating nito sa Barangay Santiago. Nandito ay nahulog sa malalim na bahagi ng lugar ang naturang sasakyan na agad namang nirespondihan ng mga tauhan ng San Isidro Rescue and Medical Team, kung saan isinugod naman sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Makati City ang mga sugatang mga biktima. Ngayon ay nasa ligtas namang kalagayan ang mga ito habang patuloy pa ang ginagawang monitoring sa kanilang kondisyon. Balita mula naman sa Davao de Oro, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang clearing operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Army at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasama na ang mga volunteers sa nangyaring forest fire sa Purok 10, Ambawan, Barangay Usmenia sa Compostela, Davao de Oro. Nabatid na inihayag ni MDRRM Officer Crison Panyo, aabot sa nasa 9.4 na lawak o 9.4 hectares ang lawak ng naturang forest fire, kung saan abot naman sa 34 na mga individual ang nagatulong-tulong para patayin ang apoy na nagsimula alas 6 ng gabi noong September 8 ng taong kasalukuyan at naideklara ng fire out alas 2 na ng madaling araw. Ayon na kay Panyo, na ang naturang sunog ay posibleng ang pinagmula ng apoy ay ang nangyaring naunang sunog noong nakarang September 3 na kung saan aabot din sa 20 hektarya ang nasunog. Ito ang ikalawang insidente na nangyari ngayong buwan ng September sa naturang lugar. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung gaano kalaki ang pinsalang na idulot ng naturang insidente.

Ginap tanggal 7:26 ng oras. Samantala sa ibang mga balita mula naman sa Panggal Bay, Misamis Occidental. Nagasagawa ng surprise inspection ng bagong regional director ng PNP Regional Office 10 sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya sa buong nasasakupan nito, particular na sa Panggal Bay. Si Police Brigadier General Nestor Cabagaybay kasama ang kanyang mga personnel ay nagasagawa ng inspeksyon sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya. Dito ay mataas naman ang moral ng kanilang mga tauhan na matapos na ang naturang surprise inspection ay nagdulot ng pagkakataon na para sa mga pulis na mapakinggan ang kanilang mga hinanaing at mga hakbang para sa pagtiyak ng seguridad.

0: Kaugnay nito, nagbigay naman ang kanyang assurance si Police Brigadier General Bagaybay sa kanyang mga tauhan. Ibibigay nito ang buong suporta para mapanatiling matatag at maayos ang kanyang mga buong nasasakupan. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang kanyang paglilibot sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya para alamin ang sitwasyon ng mga ito upang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan.
1: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsun abot na dere.
3: Oo.
2: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 ka-pad. Naayo?
3: 2 ka-pad lang ang yung
2: ginom? 2 ka-pad, wala na yung lahing kay Waman ko. At ito para po nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
7: Nung kaya ginapagkiti, hupong ginapagkong tiil, nga managpo ni Pwistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-3 times a day, ganahan man po, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang continue sa karon, kung ano, wala na siya mo hupong, kupos naman.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ganap ng alas 7.32 ng oras at samantala, mga dagdag na mga balita mula pa rin sa Misamis Occidental kung saan na-recover ng mga otoridad ang isang Carnap Muto o Carnap na isang Toyota Hilux pickup vehicle na nag-resulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect sa Cagayan de Oro City. Ayon sa ulat, ang naturang Hilux vehicle ay kinarnap noong September 8 batay sa CCTV footage na nakuha ng mga otoridad. Alas 6 ng umaga ito, ninakaw ng dalawang mga suspect habang nakaparada sa buntong barangay Kamamanan. Matapos naman ay sinagawa ang operasyon na recover ito ng mga tauhan ng Police Station 2 sa tulong na rin ng grupo ni Police Major Peter Tahor. Ang mga suspect ay kasalukuyan ng nakapiit sa detention facility ng Cagayan de Oro City. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang pickup vehicle ay nasangkot din sa isang vehicular accident sa Usamis City. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang coordination ng Usamis City PNP at ng Cagayan de Oro City kaugnay ng naturang insidente. Ganap na nga alas 7.34 ng oras, samantala

Ipinapalam naman ng pamalampan na Lubigan ng Cotabato ang pagpapalabas ng ikalawang batch ng allowance para sa unang semester ng academic year 2026-2027 para sa 1,146 na mga provincial scholars na tatanggap ng taga 6,000 pesos bawat isa. Ito mula sa kabuuang 6,876,000 pesos inilaan ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza bilang suporta sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon tungo sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan. Ang allowances ay kinakailangang kukunin ng mga ito sa Office of the PYDD sa Kapitolyo at pinapayuhan naman ng mga scholars na magdala ng mga balidong mga ID bago kunin ang allowance sa Provincial Treasurer's Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa iba mga balita, mas pinaigting naman ang 2nd Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army ang paghahanda ng seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro election na itinakda sa September 14 ng taong kasalukuyan. Patuloy ngayon ang ginagawang security measures. Responsibility nito para tiyaking ligtas at mapayapa ang darating na eleksyon. Kabilang sa mga hakbang ay ang mas pinaiigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pa mga katuwang na mga organisasyon. Sa piniaklaman ng naturang pamunuan, ang pagpapanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan bilang bahagi ng kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Samantala, alas 7:36 na tiniyak naman ng pamunuan ng 6ID Philippine Army at ng PNP ang kaligtasan ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mahigpit na seguridad, katuwang ang kanilang mga forces at peace partner, kaugnay pa rin ang nalalapit na Bangsamoro election. Isinagawa kahapon ang Joint Leaders Conference at Peace and Order Council Meeting para sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Tinalakay sa natulang pagpupulong ang mga security concern at mga hakbang para protektahan ang mga butante, kandidato at mga election personnel. Ay naman na kay 6th Infantry Kampilan Division Commander at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog, pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga butante upang malaya nilang magampanan ang kanilang karapatang bumoto nang walang pangamba. Nananawagan din ito ng mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang mga tanggapan kung saan ang maging ang 6ID ay mayroon ding mahigpit na koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front, Philippine National Police, mga lokal na pamahalaan at maging sa mga stakeholders. Sinabi naman ni PNP Pro Bar Deputy Director for Administration Brigadier General Jimuel Siason, 100% ng handa ang Police Regional Office Bangsamoro para sa naturang eleksyon. Nakadeploy na rin ang kanilang mga pulis sa iba't ibang mga lalawigan sa buong BARM. Halos lahat rin ang nasa 5,000 pulis sa augmentation personnel mula sa Region 9, 10, 11, 12 at maging sa Caraga ay dumating na. Nakahanda na rin umano ang contingency plan ng PNP sakaling magkakaroon ng hindi inaasahang insidente sa araw mismo ng eleksyon. Samantala, na-deploy na rin ang nasa 869 na mga pulis na nagmumula sa PNP Regional Office 11 o sa Davao Region. Ayon kay Pro 11 Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa mga i-deploy nito ang 500 Special Election Board members, 365 security personnel at 4 na mga opisyal. Anya, nakipag-ugnayan na sila kay COMELEC Regional Director Attorney Rimlani Tambuang para sa mahalagang papel na gagampanan ng kanilang mga tauhan sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad.
Pinaalalahan naman ni Rosette ang mga pulis na panatilihin ang neutralidad, disiplina at integridad habang ginagampanan ang kanilang election duties. Sa mga balita ng pambansa. Iniulat naman ng University of the Philippines sa Nationwide Operational Assessment of Hazard. Umabot sa 2,000 milimetro ang bulto ng ulan na bumagsak sa Pilipinas nitong buwan ng Agosto. Ang malaking bulto ng ulan ang naging dahilan ng paglubog ng maraming lugar sa Luzon tulad ng National Capital Region, probinsya ng Luzon, at iba pa mga lugar kung saan ay lumalim ang tubig baha. Ayon pa sa UP NOAA Director Dr. Mahara Lagmay, malayong mas mataas ito kumpara sa karaniwang bumabagsak na bulto ng ulan sa buwan ng Agosto. Paliwanag nito na kadalasang umaabot lamang nasa 400 hanggang 500 milimeter ang bulto ng ulan na ang bumabagsak sa loob ng 24 oras, lalo na sa peak period. Batay naman sa hiwalay na ulat ng State Weather Bureau, may ilang probinsya pa ang nakaranas ng mas malaking bulto ng ulan tulad na lang ng mga lugar sa Benguet na nakaipon ng nasa 2,868.7 mm sa kabuuan ng naturang buwan. Maging ang Zambales ay dumanas naman ng nasa 2,635.9 mm na ulan sa kabuuang buwan. Sa ngayon, umabot na sa 188 syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa serye ng pag-ulan, pagbaha na dulot naman ng magkasunod ng mga bagyo at hanging habagat. Di nagdagan pa ng walang maayos ang hakbang ng gobyerno para ilagay sa ligtas na lugar ang mga mamamayan kung saan hindi na ipatupad ang mga programa para sa flood control project. Naging mainit din ang usapin kaugnay ng mali-maletang pagnakaw sa kabana ng bayan kung saan nanatili pa rin malaya ang mga magnanakaw sa gobyerno, lalo na ang mga nasa kasalukuyang nasa posisyon. Samantala, magkakaroon naman ng 2 araw na wellness break ang mga guro sa mga pampubliko sa elementary at high school sa September 14 at 15. Ayon sa Department of Education Secretary Sunny Angara, layo ng wellness break na mabigyan ng mga guro ng panahon na para makapagpahinga, makabawi at asikasuhin ang kanilang personal na kapakanan bago magsimula sa panibagong term. Nakasaad sa memorandum na ang wellness break ngayong term ay itinakda sa Lunes, September 14 at Martes, September 15 batay sa DepEd Order No. 009 Series of 2026 na nagtatakda ng 3-term school calendar sa basic education. Sa loob ng 2 araw, hindi maaring obligahin ang mga guro na dumalo sa meeting, trainings, learning action, cell session at iba pang mga school activities, gayon din ang pag-sumiti ng report, outputs at iba pang mga official work, hinikayat naman ang mga regional at division offices at mga paaralang. Tiyaking mananatili itong tunay na break para sa mga teacher. Sa pinakahuling balitang pambansa ay naprubahan na sa 3 pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa botong 211-13-0, ganap na pinagtibay ng plenaryo ang House Bill No. 10-971 sa sesyon. Itinakda ang susunod na barangay at SK election na mula unang Lunes ng Nobyembre ng taong 2026 patungo naman sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Pagkatapos ito ang BSKE ay gaganapin tuwing 5 taon na. Kapag naisabatas, amindahan ang House Bill No. 10-971 o ang Republic Act No. 12-232
na palalawigin ang termino ng mga barangay at sanggunian kabataan mula sa 4 na taon patungo sa 5 taon. Ayon sa panukalang mga incumbent official, ay itinuturing ng nakumpleto ang isang termino dahil sa 2 taong extension ng BSKE ang mga nakapagsilbi na ng 3 termino ay hindi maaaring kumandidato sa kaparehong posisyon habang mananatili ang isang termino lamang para sa mga opisyal ng SK. Samantala, ang hindi nagastos na pondo na inilaan para sa orihinal na schedule ng 2026 BSKE ay mananatili sa Commission on Election of COMELEC upang suportahan ang nakatakdang eleksyon sa darating na 2028. Alas 7:45 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa ibayong dagat. Nasa 5 tanker naman ng Iran ang naiulat na sinira ng mga pag-ataking ginawa ng U.S. Central Command sa panibagong missile attack sa Iran. Ayon na sa command, 2 magkasunod na tangkang pag-atake ang ginawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa mga warship ng U.S. ngunit hindi nagtagumpay. Gumanti naman ang Central Command kahit nasira ang 5 tanker ng Iran na bahagi lamang ng pagiganti nito upang patuloy napigilan ang tropa ng Iran na umatake sa mga tropa ng US na nakadeploy sa naturang lugar. Batay sa ulat ng command, malapit sa US Allied Gulf States ang mga ito noong pinasabog ng militar. Inabisuhan ng paumano ang mga crew na abandonahin muna ang kanilang mga barko bago isagawa ang pag-atake. Bago nito'y 3 Iranian tanker din ang sinira ng US sa nakalipas na linggo. Nauna nang nagbabala si Iranian Armed Forces Chief of Staff Ali Abu Lahi na tuloy-tuloy ang pag-atake nito sa US bases sa Middle East kung hindi titigil ang US sa pag-atake sa mga oil tanker ng kanilang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya.

Wala daw nakikita ang Department of Agriculture na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Arnel Dimesa, nananatiling stable ang presyo ng bigas sa mula sa 48 hanggang 55 sa kada kilo. Paliwanag nito na naging maganda daw ang inventory ng bigas sa kasalukuyan. Hindi rin naapektuhan ang mga taniman ng bigas sa mula sa nagdaang apat na bagyo at habagat. Tiniyak nito na tuloy-tuloy daw ang ginagawa nilang monitoring sa mga pamilihan na para matiyak na walang lalabag sa mataas ng presyo ng bigas. Gayunpaman, sa probinsya ng Cotabato sa kasalukuyan ay abot pa rin ng mahigit 60 pesos ang commercial rice, particular na ang mga imported rice. Maglalaro naman sa 52 hanggang 60 ang local rice na presyo ng bigas sa probinsya ng Cotabato. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Walang Justin Brownlee na masisilayan para sa Gilas Pilipinas na didepensahan ang corona sa 2026 Asian Games na magsisimula sa Biyernes o bukas sa Nagoya, Japan. Kaya naman, ipapasok ka sa lineup si Calvin Opna o Optana upang maging ikalabing dalawang miyembro ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Nakalaan na sana ang huling silya sa Final 12 ng Gilas Pilipinas kay Brownlee o kay Soto. Ngunit parehong hindi makakalaro ang dalawa na may kanya-kanyang kadahilanan. Sa kasalukuyan, nagpapagaling sa injury si Brownlee sa Amerika habang may inaasikaso naman si Soto para sa kanyang pangarap makapaglaro sa NBA. Dumating na si Optana sa Japan para makasama ang Gilas Pilipinas. Hindi naman magiging mahirap para kay Optana ang mag-adjust dahil naging bahagi na ito ng Gilas Pilipinas sa nakalipas na mga window. Malaking tulong si Optana lalo pat nagpalakas ang mga Asian teams kabilang na ang Bahrain na unang makakalaban ng Gilas ngayong araw ng Biyernes. At sumunyong ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ng umaga po ng Huwebes at Jes. Sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: We are back
2: to the hits.
3: Joy FM.
4: Buntag na Joy.
5: Buntag na Joy.